0: Hintay yes. tayo na mamatay tayo.
1: Oh.
0: At doon natin makukuha ang pagbabago sa pupuntahan mo after death, no? Ito yung mga kabilang sa napakarami siguro yes. sa atin na yes. sa katotohanan lang po, di ba? Sa ating mga napapanood, yung mga nakakapagal yes. na issue sa politika, awayan ng mga politiko, itong hindi matigil-tigil ng mga akusasyon ng selective justice, kumisan ho talaga nakakapagal.
2: Yes.
0: No? Kaya ho tayo nangungumpisal dito kay Uncle Jeff.
2: Yeah. Brother, pag tinilan mo rin, talagang panahon pa ng Roman Empire.
0: Oh, correct.
2: Yung grupo ng senador, di ba? Oh. Pinatay nga yung isang emperor. Yung brokenness ng tao nandyan, ito na lang po yung payo ko sa inyo. Tayo po, bawat individual, let's just do our part. Okay. Yung bata na kumakain dyan sa hapagkainan mo, mag-invest ka dyan, baka yan ang future presidente ng Pilipinas. Let's just do our part. In small ways. Kasi po, minsan, again, nagiging cynical tayo, isa maliit na bagay, ganun din tayo. I mean, nag-uwi ka ng coupon ba ng opisina? Nag-uwi ka ng... So, maging tayo rin po, lumaban ng maliit na bagay patas. Amen?
0: Amen.
2: I wish, Brad Ted, may solusyon ako. Pero si Jesus lang talaga ma-offer ko. Wala na po talaga. Pasensya na po.
0: Alright. Sige. So, salamat na marami, Brad. Kasi po, kami, tayo pong lahat, no? Siguro nga, naghahanap po ng mga sagot sa ating matagal ng katanungan. Amen?
1: Amen. Amen.
0: Pero ang pinakamagandang sagot ngayon, ha, sa ating katanungan, ano po? Kayo ho ba ay may trabaho pa? Yes, trabahuin nyo na maayos yan.
1: Amen.
0: Yan ang sagot natin. Kasi pasalamat po tayo, may mga trabaho pa tayo sa ngayon. Okay.
1: Amen.
0: Alright.
1: Amen.
0: So thank you, Brad Jeff. We'll catch you on Monday. Have a good weekend.
2: We'll catch you tomorrow po, alas 4 sa Anchor Church. Okay, kung kayo po ay nasa Annapolis, Elan Hotel po, alas 4 po yan. Makita-kita tayo. At nasa online din naman po tayo. Pastor Jeff lang, Facebook at YouTube for live service. God bless you, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
0: Thank you and serving the people, Brad Jeff Aliscopides sa ating The Daily Brad. Handa na ba kayo? Aba, eto na. Bakbakan na. Hindi ho, mga kapatid. Eto na po. Ang ating diskusyon sa mga importanteng isyong pambayan, dyan po lamang kayo. Ano man pong inyong pinagkakaabalahan, kami po'y tutulong na maihayag sa inyo ang mga isyong ito nang sa ganun po tayo po'y matuto at magkaroon din po tayo ng ating pong sariling paninindigan na kung saan po naman ito po siguro ang kinakailangan natin sa bayan na ito. Paninindigan sa tama ng mga Pilipino.
3: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
4: Visayas hanggang Mindanao.
5: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
4: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
5: Ug diara, maka-proud.
4: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Virgel tuwing Sabado sa 1PH.

0: oras, 8:04.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
2: Session resume, Majority Leader.
3: Maganda umaga po kay Attorney Benjamin Tolosa, ang spokesperson po ng House Prosecution Panel ngayon pong Friday morning. Good morning, Attorney.
4: Maganda umaga ho, Manong Ted at DJ Chacha. Maganda umaga din ho sa lahat ngayon tagapakinig.
3: Okay, have you decided po, sir, doon sa mungkahi ni Presiding Officer Escudero na magtalaga na po kayo ng kumaari lang daw ho ng spokesperson po para hindi na ho kayo malagay pa sa alanganin kung sakasakali po, no, na kayo po ay miyembro po noong kanilang, na kayo po ay kasama sa prosecutors and then still kayo pong spokesperson?
4: Yes, Manong Ted. So far, wala pa na akong decision sa prosecution panel, no, na paukol sa bagay na yan, no. So sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ho na yung dual role natin, spokesperson and private prosecutor. At we welcome the friendly reminder of the court, no, para sisiguraduhin natin moving forward tulad ng what we've been doing from the start, hindi natin ma-violate yung sub judice. Siguro para mas masigurado natin na hindi tayo magkamali sa bagay na yan, no, kapag panahon na para tayo na ho yung sasalang dyan, no, either to present witnesses, cross-examine witnesses, or engage in oral arguments, no, I will dial back my spokes duties ho para maiwasan yung ganung pangyayari, no, na ma-violate yung rule.
3: Pardon me for the question po, Attorney, ano ho, are you serving the prosecution panel pro bono?
4: Yes sir.
3: Ilan po kayo?
4: 15 private prosecutors.
3: Ilan po ang kabuang team ninyo sa Kamara, sir? As in, ilan po ang kasama nyo araw-araw? Sa researchers po siguro, sa inyo pong mga assistants, etc. Ilan kayo kabuuan, sir?
4: Very difficult to say kung ilan po.
3: Mga 40, mga ganon.
4: Well, plus the public prosecutors na 11, and then 15 po kami, and then some junior members.
3: Opo, mga 40 more or less, mga ganun po, no?
4: Maybe could say, but not on a daily basis.
3: Opo, sige. Anyway, sabihin po naman 30 kayo. Sino po ang sagot sa inyo pong gastusin sa lahat ng ito? Including po yung pagkain nyo, merienda ninyo, etc. Pati yung gasolina.
4: Well, understanding po namin dun sa House of Representatives po yan.
3: Okay. So sa ngayon po, may sarili ho kayong caterer ho ba?
4: But not gasoline po, sir. Ano? Just the food. Siyempre, pag pumupunta po kami, mag-meeting, mag-uusap, may pagkain, pag-inabutan.
3: Opo. Sorry po, Torni. Ano? Baka ho kayo hindi preparado po sa mga katanungan na ito. Kasi gusto ko lang itong ilatag. Kasi mamaya po, panig ho naman ng defense. No? Sa isyu nga, na gusto pong magpalibre ang grupo po ni si VP Sara doon sa kanilang gastusin sa impeachment trial na ito, sa issue po ng pagkain, etc. Alright? Kasi po, alam nyo, sir, sa totoo lang, ang laki ho ng budget proposal ngayon na naman at malaking bahagi niyan uutangin. Hindi ho ba? Sa pag pinag-uusapan natin yung gastos po sa prosesong ito, siguro po dapat din natin ma-consider. Kasi nga, ang tagal pa ho bago matapos nito eh. Kayo po, sino pong gumagasta sa lahat po ng mga pangangailangan ninyo, including meals?
4: Our understanding, it's the House of Representatives po, no? But to be clear, it's just the meals, but there's no gasoline allowance or something like that. So, yan lang naman po kasi yun, no? Pag abutan tayo ng lunch dyan, or minsan pag natapos ng gabi na, dinner na.
3: Opo, yes sir, yes sir.
4: Yan lang po.
3: Kasi sa mahal ng ngayon ng gasolina, kayo ba'y kanya-kanya ng auto, may shuttle po kayo?
4: Usually, depende ho, no? Ako, I bring my own car dahil nga minsan kailangan umalik, lumabas, so anytime I can. But paminsan, meron ng mga understanding ko, meron din hong shuttle na pinoprovide dahil nga... just for ease of access.
3: Opo. Sige po. So in other words po, ang ginagasta po ng prosecution team sa meals, lahat ng mga kaakibat na gastusin, papel, ano man po yan, ng mga ilang pang mga pangangailangan ninyo sa budget po ng Kamara.
4: That's my understanding po ako po, sir.
3: Opo, opo. Sino po ang inyong caterer doon sa inyo po mga meals, would you know?
4: Ako sir, hindi ko na po alam yung particulars nun, sir.
3: Opo, pakitanong lang po.
4: I can ask para po sa opo, susunod para lang, ho, na...
3: Kumbaga sa issue po ng gastusin po. Kayo, ito ba buffet o pack lunch?
4: Iba-iba ho. Minsan naka-serve na siya doon or minsan may pagkain naman opo, doon.
3: Sige po, sorry po itong mga katanungan na ito, wala akong kaugnayan doon sa actual po na kaso. Pero yun nga, ano, ito pong issue nga kasi ngayon ay nalantad dahil doon sa kagustuhan po sa panig ng Vice Presidente.
0: Oh, I think it's okay. Just fair to ask
3: para
0: that.
3: Lang ho natin malaman at magkaroon tayo ng idea kung sino gumagasta dito, paano po ang gastusin, para po naman sa panig ng prosecution.
0: Tama,
3: okay, Chia, go ahead.
0: Oh, sige. Attorney Benjamin, thank you po for that information no, na nailahad nyo sa amin. Pero balik tayo dito sa usapang impeachment. Attorney, natapos na po tayo dito sa Article 4 ng apat na Articles of Impeachment na inihain nga po. Kamusta po para sa inyo sa panig ng prosecution? Sa tingin niyo po ba nailatag niyo ng maayos lahat para po patunayan yung allegation ng betrayal of public trust?
4: Well, una-una, no, I have to preface this answer by saying at the end of the day, ang impeachment court ho, no, ang may exclusive jurisdiction and authority and power dyan, no, not to determine yung strength ng evidence namin. But insofar as we're concerned, no, confident kami dun sa ebidensya na nalatag namin sa kaso na ito. Una-una, naging malinaw na na yung video, no, na napanood na nating lahat by now kung saan gumawa ng pag-amin ng Vice Presidente na meron na siyang kasunduan sa isang tao para pasatay ng presidente. Wala nang duda at this point, no, na totoo yung video ho na yun. Okay. Pagkatapos, pinakita din ang naseryoso ang pagbabantang ginawa. In fact, hindi nga lang ho siya pagbabanta, isa siyang confession, no, pag-amin na merong plano, kasunduan na patay ng presidente.
3: Opo,
4: so, nung hong tinignan yung mga naging actions niya before, during, and after November 23, consistent, no, na hindi lang to isang bagay na nasabi na bugso ng damdamin kung hindi malinaw po siya. Ngayon, na nasabi din ho, na kwento din sa atin, no, ni ginoong Matibag, NBI Director Matibag, kung ano ang naging tugon ng NBI dito, ito ay sa kanilang seryoso, i-consider siya as a national security level na threat, no, at continuing threat until
3: yes,
4: now.
3: Sir. In other words po, inyo nga po na ilatag na kaninyo, no, ng maayos po ang inyong argumento ho rito, and case well presented, at bahala na po ang ating mga hurado na huhusga eventually. Attorney, ito pong affidavit, ito pong mga sinupina po ng mga bank documents na ito. Ang sabi po sa amin ni Attorney Tonggol kahapon, July 31 po ang kanilang deadline, right? Okay, sige po. July 31, kapag ho ba ito'y nakuha ninyo, ano po ang inyong gagawin dito? Kayo ba'y meron pang mga karagdagan na mga banking experts po dito, etc.? How do you analyze itong mga dokumentong ito considering na hindi pa siya ebidensya? Tama, siya po ay to be submitted pa lamang at titignan kung siya ba ay dapat tanggapin bilang ebidensya.
4: Tama po yung manong Ted. So, papatulong ho tayo sa mga eksperto, financial analysts, bank experts, no? Para ho, sa gayon, maaral ng mabuti itong dokumento, number one. And second, matulungan tayo na mapresenta ito na sa pamamaraan na madaling maintindihan, hindi lang ng impeachment court, pati ng mga kababayan natin na sumasubaybay sa mga paglilitis dito.
3: Okay. Di ho ba meron nang ibinigay sa inyo ang AMLAC ng mga bank account numbers, di po ba? Ito nga po yung kine-question din ng defense. No? So, dito po sa mga bank accounts na ito, as in, meron na ba kayong informasyon doon po sa mga bankong ito? Kung ito ho ba ay anong klase ng account? Joint account? Checking account, savings account, placement, ano ho ba, mga ganon?
4: Meron ho, but mas magiging konkreto at klaro kung anong klase mga accounts ho yan kapag na-submit na, no, yung mga re-request natin na bank documents from these different banking institutions. So, mas magiging klaro yung financial picture ho pag nakita natin yan, o yung bank records.
3: All right. And Sir, July 31 ito, ang deadline po nila Kung sakasakali ho ba, meron ba kayong timetable na paglalatag ho ng inyong, ito ba isusumite kailan sa court para ho sa inyong aplikasyon ay timagamit po bilang mga ebidensya?
4: Well, by July 30, dapat to ang submission yan, bibigyan din ng copy ang court ho, no? Submit nila sa court yan. Ngayon, yung hong paggamit naman namin, gagamitin ho namin yan in connection with the article on unexplained wealth.
3: Yes sir, yes sir, so, we know.
4: So sa ngayon po, ang pagkakasunod-sunod pa, so papunta ho tayo sa confidential funds pagkatapos yung unexplained wealth na ho. So pag turn na ho natin sa unexplained wealth, gagamit ho tayo ng mga witnesses para itong mga subpoena documents ay formal na ma-introduce into evidence para mag-identify ho sa kanila ng mga witnesses, no? Para magamit.
3: Sige,
4: ho
3: okay.
4: Natin.
3: So gaano ho katagal yan? Yung proseso ho na naman na yan. Meaning, nakuha ko yung mga dokumento, copy furnish po ang court, copy furnish po ang defense, yung mga markings and admissibility. Saan po, mangyayari ba yan in open court o meron ho na naman kayong pre-trial conference?
4: Mounted dun sa mga markings para mapabilis, most probably ang gagawin ho namin dito, maghingi ho kami ng pagkakataon na ma-mark before the clerk of court, separate dun sa mismo hearings days para hindi ho kumain na ng oras dahil tama ho, as you anticipated, baka kain ng matagal na oras dahil madaming dokumento ho ito.
3: Opo, yan ho bang markings na doon pa lamang po, may debate na kayo kung tatanggapin o hindi yon?
4: We're hoping na hindi na magka-debate kasi nasubpina naman, no? Tapos markings pa lang naman ang gagawin dyan. Hindi pa yung considered as the formal offer of evidence.
3: Opo. And then yung mga tao na isusubpina po ninyo na mag-testify dito. Kasi nga yung mga dokumento pa lamang, meron po yung kaakibat din ng mga listahan ng tao na na haharap sa hukuman for those documents?
4: Tama po, Manong Ted. So, bawat dun sa mga relevant na branches, no, meron ho tayong papasabina na mga bank managers nila. For example, no, sa AMLAC okay. Director at representative of the BIR as
3: opo.
4: Well.
3: Sa inyo po na pagkasunduan, kailan po ito? Anong buwan pa ho ito? Itong pinakahuling artikulo po tungkol sa ill-gotten wealth umano?
4: Well, sir, titingnan ho natin kung gaano katagal, no, yung aabutin dito sa confidential funds. Sa pre-trial order, ito ho yung pinakamadaming araw na binigay na trial date sa amin. We're given 30 days dito.
3: Pero ang intention sa ill-gotten wealth?
4: Sa confidential,
3: fund. No, okay, go ahead.
4: Next na pupuntahan natin 30 days. Pero tulad ho nung ginawa namin sa grave threats, ang balak ho namin dito, paiksiin din ho ito. Mm-hmm. No? We want to considerably shorten, no, the period that we'll have to use, no, utilize to present our evidence here. So ganun din ho, yung mga ibang witnesses na tingin namin, once na-cover na yung intended testimony nila ng naunang witnesses, we'll also dispense with their presentation.
3: Opo. Sige. So, dito po ngayon sa pinakahuling artikulong ito, again, sa inyo po pinag-usapan, anong buwan ito? Tama ho ba? November pa to?
4: Hindi naman ho. Kaya ang bahala ko talaga natin. Kung po pwede, August, nandito na din tayo. Pipilitin ho natin as much as possible mapa-exe yung period natin, no, sa confidential funds para makapunta na din tayo dito sa unexplained wealth.
3: Alright. Sa inyo po ngayong gagawin ng mga pre-trial conference dito, ito ho ba'y open sa publiko for coverage? Malalaman po ba namin yun o ito po'y sikreto?
4: We will have to ask the court, no, kung papayagan ho yung marking in open court or at least with access ho sa media. Kung sa panig naman namin, wala akong problema sa amin. Mas makakabuti ho para wala akong mag-i-issue.
3: Opo. So, meron na ho bang representasyon ang impeachment, ang prosecutors po natin sa Malacañang para doon sa BIR records na mapadali po ito at humingi na ho talaga ng permiso mula sa Presidente?
4: I have not received any information to that effect, no. But we're waiting for the action of the BIR commissioner kung ano ho ang gagawin niya ho dito.
3: Wala ho kayong balita as in wala hong lumalakad dito sa presidente para mapadali po natin itong prosesong ito?
4: Ako ho, no, on my personal capacity and the spokes, wala pa ho kong na-receive na information na ganun. But I will also ask for updates as to whether or not, you know, we've heard the word if With respect to the BIR's action on this, kung mukhang nakakuha na ho siya ng consent ng BIR
3: Commission. Okay, sige po. Salamat po na marami, Attorney Benji Tolosa, and have a good weekend, sir. We'll catch you again sooner.
4: Alright, sir. Sa inyo rin ho. Magaganda umaga.
3: Thank you. Nasa linya ngayon si Attorney Michael Powa para po naman sa panig ng defense. Nasa ganun eh, hindi tayo masabihan na one-sided. Okay, girl, go ahead.
0: Magandang umaga po, Attorney Michael. Attorney?
5: Manong Ted, at hello, magandang umaga.
3: Good morning.
5: Ma'am Sasha.
0: Good morning po. Attorney Michael, nandito na po tayo no next week. Ang discussion po ay tungkol po dito sa confidential funds ni VP Sara Duterte. May haharap po silang witness from Land Bank. Paano po ito pinaghahandaan ng defense team?
5: Well, sa amin naman po, pagdating naman po sa Land Bank, syempre ang assumption natin is it will be authentication of certain documents, katulad ng mga cheque po siguro. So tayo, of course, meron tayong mga ina-anticipate na rason or purpose kung bakit sila i-represent, at tayo naman po ay ready mag-cross-examine kung sa tingin namin ay kinakailangan pa. Kung hindi naman po kinakailangan mag-cross-examine, we can also forgo. Depende po yan sa magiging nature ng kanilang testimony.
0: Oo. Pero attorney, tungkol po doon sa iba pang bank records na pag-uusapan dito ni VP Sara, may idea na po ba kayo kung alin-alin doon sa mga bank records nila nung kanya pong asawa na si Attorney Manz Carpio ang posible po maipakita dito? Except po doon sa mga na-deny na ng impeachment court?
5: Opo, pagdating po naman sa confidential funds, it will not concern, no? I'm not sure if I understand the question. But pagdating po sa confidential funds, it will not concern any of the bank accounts of the Vice President, no? It will just be yung sa OVP and perhaps sa DepEd, no? Na mga cheque. Pero pagdating naman po dun sa sinupina ng impeachment court, yun pong yung mga bank account numbers, hindi naman po natin alam pa sa ngayon kung yun talaga ay nasa pangalan nila o hindi. It will depend dun sa magiging response ng banks po. And I think the deadline is July 30, if I'm not mistaken, dun sa nabasa ko sa supina na nakita ko kahapon.
0: Oo, attorney, aside po dun sa mangyayaring hearing next week, which is scheduled ng July 30, nakita nyo na rin po ba from the defense side? I don't know if okay po na i-share nyo to sa amin, ano, kung sino-sino pa yung ibang witness na ihaharap na may kinalaman po dito sa confidential funds.
5: For next week, yung iharap po nila ay dalawang bank representatives, yun po ang lumabas, no? And then initially merong mga COA representatives pero hindi pa yata sila next week. So hindi ko po alam prerogative ng prosecution kung kailan nila gustong i-schedule yung mga iba pang testigo. But initially talagang for Wednesday, I believe dalawang bank representatives. Tingnan lang po natin kung matatapos by Wednesday yung dalawang bank representatives or isa lang.
0: At ang inaasahan po na kaugnayan nun ay dun sa confidential funds lamang.
5: Yes, opo. Kasi nandito na po tayo sa Article 1, which is yung confidential funds. At yun po yung magiging nature and scope ng kanilang magiging testimonya.
0: Nakapag-usapan na po ba ng defense team kung sino po ang haharap sa inyo po mga abogado dito po sa Article 1?
5: Yes po, meron na po. Although hindi po talaga kami nagdi-disclose kung sino. That has been our policy. Usually kahit po minutes before the trial, pag tinatanong kami ng ating mga kasamahan na media sa Senado, hindi po talaga kami nagde-disclose. Kumbaga part na rin po ng strategiya natin,
0: yes,
5: na hindi natin dinidisclose beforehand kung sino yung mag-cross-examine.
0: So ito isa sa mga aabangan. Tungkol po dun sa naging pahayag naman ni Senator Chisas Cudero, natanong din namin ito kanina doon kay Attorney Tolosa. Opo. Magbabago po ba ng spokesperson sa panig po ng defense or kayo pa rin po ang haharap sa mga panayam?
5: Well, sa ngayon po, status quo muna tayo. Ako pa rin po, no? Siyempre po, nabanggit ko rin nung isang araw na this had to be discussed with the Vice President. Ngayon, siguro, I'll be very candid and honest with you. As you know, I've also been very direct. Nakausap ko na rin naman po ang ating Vice Presidente dito. The initial reaction, siyempre, is that she's inclined na I stay on as lawyer more than anything, no?
0: Mm-hmm.
5: So kung kinakailangan man talaga mag-appoint ng bagong spokesperson, then perhaps that's something we will have to look into in the following days. Pero sa ngayon kasi, wala pa po kaming naiisip, no, na maaring humaligi. So, status quo muna tayo until such time na talagang kinakailangan namin or makahanap na kami ng maaring tumayo rin tong spokesperson outside of the legal team. Kasi yun yung naging advice, no, sa atin ng ating butihing presiding officer. At yun naman po, I believe is out of your concern dahil nga medyo we skirt contempt every time nagpapa-interview kami. Yes, although I, in fairness to Attorney Tolosa, I think both of us nag-usap rin kami. Mm-hmm. Pareho naman kaming nag-iingat talaga.
3: Mm-hmm. Yes, sir. Yes, sir. Attorney, I hope you don't mind me asking about expenses.

0: think may discussion na nangyari, meeting na nangyari with Secretary Bantug also regarding that matter on the food. Ngayon, sa tingin ko naman po, no, and I think I'm just speaking from my own perspective and opinion, it's just out of concern dahil nga yung pagkain naman namin is wala naman pong ibang sumasalo niyan, talagang kanya-kanya, kumbaga. At lately, syempre, kung may personal na gastos, hindi naman po nagiging gastos ng OVP or, you know, any government fund. So I think it was just out of concern na nagtanong kung maaring ganun. Ngayon, kung hindi mapagbibigyan, sa parte lang po ng defense team, ha, wala naman po kaming problema dyan. Sanay naman po tayo dyan. In fact, yung pagkain naman, kahit ako personally, minsan, lalo na pag ako yung nakasalang, hindi na rin ako nakakakain. Diba? Dahil may mga last minute pa tayo na preparation. But yun po, yun po lang yung alam ko sa ngayon, no? And that's why I've been directing the media questions to OVP dahil hindi po talaga ako naging involved sa preparation ng letter or sa meeting mismo.
1: Sige po, tatawag ko kami sa OVP para po sa kukulang pong sagot. Ilan ho kayo, ilan po ang kabuuan ng team ninyo? Abogado, assistant, etc. Ilan kayo?
0: Opo. Sa ngayon po, yung sa lawyers, 16 po kami, no, na lawyers. Again, in-explain ko na kasi may law firm kaming engaged. So, syempre, karamihan doon, either associates ko or associates nila. And then, meron din kaming tatlong staff na tumutulong. Yung, isa na dyan po yung media. Well, dalawa dyan yung media relations ko. So, yun po yung kabuuan ng team.
1: Opo. So, ito hong mga kayo, no, yung mga private lawyers na tumutulong ngayon kay VP Sara.
0: Opo.
1: Papa, sino po magbabayad ng kanilang professional fee?
0: Opo. Well, yung of course we cannot disclose those matters, no, pero general lang para masagot ko lang kayo, Manong Ted, no. This is personal on the part of the Vice President, no. Hindi to nanggagaling sa any funds of the OVP or any public funds kasi ito naman ay personal po sa kanya eh. Na hindi po to, kumbaga hindi po to against the OVP. So yung kung yung any professional fees kung meron man ay ano na po to, personal na po to sa Vice President. Hindi na po kasama ang OVP.
1: Doon po sa punto niyo, kayo po sigurado, attorney, na hindi po gagasta dito ang hindi kukunin po sa budget ng OVP itong kanyang legal expenses, considering din po naman na ang kanyang akusasyon din sa kanya, bahagi din po yung kanya pong term as VP.
0: Opo, pero sa akin, sa amin, sa pananaw po namin kasi personal po kasi ito sa kanya mismo. Okay. No? So, as much as I'm aware of, hindi po talaga nagagastos ang OVP pagdating sa mga professional fees kung meron man.
1: Kami po, again, humihingi po ng pangunawa sa inyo, ha? Dito po sa issue ng gastos kasi nga sa gitna po ng, di ba, ng napakaraming problemang pananalapi ng ating bayan, ito pong gastusin na ito na binabanggit din nga po ng Senado na ang dami po nilang mga rerentahan ngayon dahil po sa pangangailangan po sa space. So ngayon po, Attorney Michael Poa, dito po sa kinakaharap ngayon ng mga napanibago pong artikulo ng tanggapan ni VP Sara, siya ho ba ay talagang hindi po magpapakita sa hearing na ito? Kasi sa gitna ho ng trial, nakakapag-abroad siya eh. Na parabagang ang impresyon po sa mas marami, wapakels, no? Tuloy lang kayo dyan. Ako, biyahe lang ako dito.
0: Ay, hindi naman po. I think kailangan natin malinaw yan sa ating mga kababayan, no? Yung kanyang mga biyahe, kasama na po dyan yung mga meetings and invites na nakukuha niya galing sa ating mga Filipino communities abroad. No? Ngayon, pagdating naman po sa legal team, she is very much involved. Kasi, in fact, araw-araw talaga kaming magkausap. At ako naman hindi mambobola sa inyo. At in fact, kahapon lang magkausap kami, no, several times a day ukol sa mga, alam mo na, yung mga plano namin gawin para sa article na susunod na article. And then, maliban po dyan, yung ano naman po, pagdating naman po sa pagharap niya sa impeachment court, kung sakali man ay iupo namin siya bilang testigo, that is something talaga that we will have to determine. Titingnan muna talaga po natin, Manong Ted, kung ano ang takbo ng presentasyon ng prosecution. Pero while we are not confirming that she iaharap namin, we are also not discounting that fact, no, as of this time.
1: Opo. Sige. So, sir,

0: Ano ba ang kasunduan po ninyo again? Article 2, no? Itong susunod, no? I'm sorry.
1: Article 1, sir, yung susunod.
0: Okay. So, pagkatapos po ng pagkatapos po, kailan kayo as in kayo lang ho ang magpe-present ng inyong side. Kailan mangyayari 'yon?
1: Pag natapos na po ang prosecution sa lahat ng article, mm-hmm. no, as the rule stands now, I don't know if there will be changes in the future. Wala pa mm-hmm. naman pong ano, no. But as the rule stands now, para lang sa kalinawan ng lahat,
0: mm-hmm.
1: as the rule stands now, tatapusin po muna ng prosecution lahat ng articles. They will be presenting their evidence in chief. Kumbaga, sila ang magpresenta. And then once matapos sila, kami naman po ang magpresenta ng aming ebidensya para din naman po sa lahat ng articles.
0: Okay. Sa inyo pong panig, mga more or less, kailan po ang tapos nito? Meaning, bago ho, kumbaga, nailatag na ang lahat ng panig dito at araw ng paghuhukom dito, aabutin ba talaga ito ng Nobyembre?
1: Sa akin, sa totoo lang, sir, yung November, possible talaga siya, no? For me. Possible siya, but kasi they asked for around 62 days, although nabawasan mm-hmm. ng konti dahil mm-hmm. nagbawasan sila ng witnesses. Kami naman, ang sinabi namin is at least 30 days. So, ibig sabihin, pwedeng lumampas sa 30 days. Pero, sa totoo lang, ako personally, I'm hoping hindi na tayo umabot ng Pasko o ng kung kaya nga natin hindi umabot ng November,
0: mm-hmm.
1: better, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi, kami naman po, depende naman po sa tingin namin na nailabas nila ng mga punto. Kung hindi naman namin kailangan ng maraming witnesses, di na kami maglalabas. In fact,
0: mm-hmm.
1: ang defense will always have the option of yung kinatawag nating demurrer, no? Technical
0: mm-hmm.
1: po yan.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin yan, sa tingin namin, wala naman kayong napatunayan, so hindi mm-hmm. na kami maglalabas ng kahit sinong mm-hmm. witness.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede rin po yan, no? So, yan po, it's all on the table, but I think we are all one. All parties concerned, the impeachment court, prosecution, the defense, na kung pwedeng mapabilis.
0: Okay.
1: Siguro po, mas maganda, mapabilis na tatin at we can focus really on the real yes. problems, no, of the country.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bagamat ito po na... Well, anyway, Attorney Poa, yung pong inyong pagpanik sa Supreme Court, kasi po, ang impormasyon ko, mukha nagsisimula na yung mga bangko sa pagkakalap ng kanila pong mga hinihingi, no, ng court na mga bank records. Kailan kayo papanig po ng Supreme Court? Meron na ho ba kayong napagkasunduan po ni VP Sara dito?
1: Opo. Opo. Definitely, kung papanig po tayo, it will have to be before July 30 kung sakaling gusto natin ng TRO. Kundi, mawawalang taysay na rin po yun eh. Pero sa ngayon po, we're not decided on going up. Without, siyempre, kasi I don't want to say anything with finality, but as of the moment, we're not decided on going up. Kasi sa totoo lang, na-anticipate naman namin yung possibility na lalabas yan.
0: Mm-hmm.
1: At hindi naman namin kinakatakot yan. Ang ang worry lang talaga namin po in terms of going up, ang aminin ko lang, no, yung isang consideration lang namin is of course the private rights also that will be involved. Kasi pag binuksan mo yung bank account, kasama na po dyan yung mga third parties, hindi ba? Yung mga transactions with third parties na talagang wala namang kinalaman sa impeachment. So those are the things we are still considering, but as of this moment, no, although we are preparing for both scenarios, we are not decided yet on going up.
0: Well, using your defense na ito'y fishing expedition, hindi kayo natatakot dito at si VP Sara kasi hello, 2007 up to the present, kung mamimingwit ka dito, definitely baka may mabingwit sila dito.
1: Sa amin naman po, confident tayo on the part of the Vice President, no, na wala naman kasi talagang katiwalian or anything illegal na naganap ng transaction, whether you look at bank transactions or whatnot. No? So, yan, hindi namin masyadong kinakatakutan. Kung meron man kaming concern, it's not takot, but concern na ma-involve ang mga taong hindi na dapat ma-involve, lalo na yung mga private personalities. No?
0: Opo, di ba dito attorney kasama yung mga deposito ng mga cheque, deposito ng mga cash, di ho ba yung bawat transaction dito? So sabi ko nga kanina sa defense, sa prosecution, kukuha sila ng mga experts sa banking, iisa-isahin yung record nito, and pag mayroong malalaking deposito dito, alam niyo ho yun, yung ganun pong hindi kayo takot doon. Ang takot nyo yung mga pangalan nung mga nag-issue ng cheque o nagdeposito.
1: Yes, because alam niyo kasi we will be able to, we are confident that we will be able to explain everything if there even needs an explanation, if something needs an explanation, no? But hindi rin kami natatakot sa pangalan ng mga iba. It's just more of the respect for private rights, diba? Yan naman ang pinaglalaban talaga natin nung una pa lang. Because when you ask for all of these documents, parang you're opening the person up to a very intrusive type of scrutiny. But again, nag-decision na po ang korte. We will just have to respect that. And ano naman po, hindi naman po nawawala pa rin yung ating karapatan na mag-object, no, at the time that it is appropriate to object. So I'm sure kung meron man kami nakikitang paglabag pa rin sa karapatang pantao ng kung sino man, kung whether it be the vice president or whoever is other parties are concerned, we will still object.
0: Okay, sige po. So, Attorney Powa, thank you for your time. Kami po'y lubos po na nagagalak at nagpapasalamat na lagi ko kayong available para po mabalansi po namin ang aming panayam at hindi kami matulingan po one-sided.
1: Thank you po. Maraming salamat din po, Manong Ted and Ma'am Chacha. At sinabi ko naman po sa inyo, basta kakayanin, I will really accommodate dahil alam ko naman napaka-importante din talaga na maipahayag natin, maintindihan ng taong bayan kung ano yung nangyayari.
0: Salute po sa inyo. Salamat marami, Attorney. Attorney Michael Powa, ang very able na isa sa mga miyembro po ng legal team ni VP Sara and very able din po na spokesperson. Okay, so
2: mukhang mamimiss na natin siya. Kung sakali, mukhang doon papunta eh, no? Mukhang mag-hire sila na ng comms.
0: Eventually po.
2: Mm-mm.
0: Well, anyway, it's now 8:37 in the morning. Kami po ay humihingi ng pang-unawa sa inyo sa katanungan tungkol sa gastusin. Kasi po, ikaw na nagpapagal ngayon. Ikaw ngayon na taxi driver, boundary ka na ba? Hello, itong si ate kanina na naglilinis po ng ating kasilyas dito. Hindi po ba? Look, kahirap kaya. Kahirap kaya kumita para po panlaman sa ating sikmura and then yung gastusin po dito. Hindi namin sinasabi na huwag silang kumain, etcetera, etcetera. Yung pong pamamaraan, paano ba makakatipid rito sa prosesong ito? Muli po nga, with all due respect, parang sona lang, hindi ba? Magkano ho ang gastusin dito? With all due respect sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Kasi sa panahong ito, tutunghayan nga natin itong isyong ito. Sa panahong ito, mga kapatid, ang utang ng Pilipinas ay palaki ng palaki. It's now 18.5 trillion pesos.
2: Wow.
0: Ito hong prosesong ito, magastos ito. Magastos po ito. Sabi nga ni Ginoong Gatchalian, kinakailangan nilang umupa ngayon ng mga silid para po doon sa mga hearings sila kasi ginagamit mo sa prosecution. So, huwag mo sabihin na hindi na importante yan kasi importante yung justice, yung constitutional process. Hello, ang atin po baka pwede po mas makatipid tayo dito. At ang isang magandang pagkakataon na makatipid rito, bilis-bilisan ninyo kung maaari lang po. Diba? Kasi para wala silang lakad eh. Diba? Para bagang, you know, it's dragging. So long, ito yung example pa lang ha ng ating mga napanood. Dito ho sa confidential fund na ito,
2: oo.
0: Ilan ang testigo na naman
2: na
0: same subject matter na naman.
2: Ay, paulit-ulit.
0: Paulit-ulit. Ang haba ng panahon, di po ba? And then, habang humahaba ang panahon, lumalaki din po gastos.
2: Oo.
0: Right? And then, higit sa lahat po, yung political instability nga, yung pong political insecurity ng mga mamumuhunan at negosyo. Ito hong prosesong ito na bakit ho naman aabutin ka pa ng Nobyembre? Por Diyos, por Santo. Just think about it, please. Dahil kami po ay magbabalik para ho natin pag-usapan itong kung saan po nagpatahin na yata ng ano ba tawag doon yung mala Imelda Marcos.
2: Ah, Pilipinyana.
0: Yung parang si Ma'am Gerville.
2: Pilipinyana.
0: Yung ba tawag doon?
2: Oo, yung may ganun. Pilipinyana yon, partner.
0: Ah, ala ka, palikpik. Parang may palikpik dito. Okay.
2: Pilipinyana. Oo.
0: May tawag dyan eh.
2: Hindi ko alam paano mismo yung tawag eh. Hindi naman ako nagsusuot ng ganyan.
0: Ay, di ba?
2: Hindi eh.
0: Sa Monday yata, panasusuot ka eh.
2: Ay, okay. Ganon.
0: Sandali lang po.
3: Bigla ang gastos?
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana Lumiliere!
3: Sanglang!
8: Personal! Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuling bansa.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy! Everybody's happy!
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket. Shop at Isetan! See Mechanics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911 Series of 2026.
1: Bigla ang gastos?
2: Bagong plano?
3: Ever!
4: O kaya bagong negosyo?
5: Buti na lang! May Cebuana na lumilir!
1: Sang lang?
6: Personal loan?
7: Jewelry?
8: Negosyo loan?
9: OFW?
4: At motor loan?
1: Basta loan?
10: Sa Cebuana?
5: Goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
12: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
11: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
14: True FM.
15: Morning! Mga kapatid, sa oras po na 8.43, oy, mga ka-defense at ka-prosecution, saang panig po kayo ang oras muna? Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lampaign. Sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Maraming salamat po mga kapatid. Bisitahin niyo po ang kanilang Facebook page ha. Twins Lampaign Baby Diaper or yung kanilang website www.megasoft.com.ph. Batiin na rin natin si na araw-araw daw nakatutok si Miss Mary Grace ng Lyceum of the Philippines University dyan po sa Cavite. Palaga naman, everyday daw po yan sila. At si Mark Alvin ng General Trias Cavite. Maging si Orion Itang at ang kanyang Lovey Dobbs. Habang siya daw ay papunta sa trabaho at inahatid ng kanyang mister, araw-araw nakatutok sila sa atin.
16: Po. Kayo po ang aming inspirasyon.
15: Amen.
16: Kung ba't po kami nagpapagal po araw-araw para po sa inyong lahat. And thank you po sa aming pong himpilan, sa aming pong mga bossing, sa aming mga pinuno. Sa pagkakataon po na kami po dito sa True FM ay magkaroon pa po ng trabaho at araw-araw po magpagal para po sa ating mga ginigiliw at mga takapagtangkilig po sa ating pong programa. Thank you very much.
17: Maraming salamat po. Thank you sir. Thank you so much.
16: Tamang oras po muna ganap ng 8:45 o 8:44. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, uy, amay palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, Mangosteen, sarap. At mga kapatid, ha, dun po sa mga naghahanap pa rin po ng paaralan para po sa ating pong mga anak, mga apo sa kolehiyo, lalo na ito tandaan natin sa pagpili nga po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na po na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito po ang very practical, very, very helpful. Mula sa enrollment, education, and yung pong paghahanap sa trabaho. Enrollment to Employment System, hatid ng E2E STI. FM. Alright, alas 8 po, 46 baby girl. Good morning po sa lahat ng mga excited na. Meron ba tayong reporter ngayon doon na nagko-cover, pinaghahandaan? Anong mga report? Mga red carpet? At gagawin daw pong simple.
15: Matindi ang
16: pero,
15: preparations eh, no?
16: May dignidad, simple, pero ang tawag doon.
15: Ba't kailangan, una sa lahat, ba't kailangan ng red carpet? Kasi 'di ba, it's been years na tinutulig sana rin 'yan ng iba eh.
16: Bakit
15: I mean, na, bakit kailangan okay. may ganyan? Hindi ba pwede dumiretso na lang kayo doon sa area, simpleng damit lang, huwag na kayo magkainan after ng speech ng pangulo, mag-uwian na. Para less gastos. Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon?
16: Less gastos. And dali muna. Magkano ang presyo na inaasahan natin sa diesel next week? Kasi po umabot na ho ng $100 per barrel. Sir Reno, good morning, sir.
2: Ted, magandang umaga sa inyong programa sa ating mga kababayan po.
16: Sige, ano po ang ating po pangitain for next week po sa presyuhan po, particular ng diesel?
2: Lahat po nitong sasabihin ko ay increases po ito. Estimate for the 4 days na trading this week, gasoline, in-expect natin dito, 5 to 6. peso per liter na po ito. Diesel, 6 to 7 peso per liter. And then kerosene, 3 to 4 pesos per liter po.
16: Wow. So, from 11 plus 6 to 7, yung diesel, yan po ang inyo pong pangitain for next week, no? Opo.
2: Opo.
16: Okay,
2: sir.
16: Sige. Sir, ito na po yung DOE interference, kung tama yung word ko na yon, na hindi na sila maaring lumagpas doon.
2: Opo, ito pag increase kasi Sir Ted, ang mandate natin ho ay yung maximum. So pwede silang bumaba.
16: Okay.
2: Pero hindi pwedeng tumobra.
16: Okay, sige po. So at least ngayon magkakaalaman na po yung mga, 'di ba, yung mga dapat magpakarga. Sir, yung pong sinasabi na discount sa mga gas stations for PUJs, yun ho ba ay subsidized? Yung bawat gas station po na nagbibigay ng discount, ang nag-aabono ba doon sa 10 piso per liter na discount, gobyerno?
2: Kung ito ho yung fuel subsidy program ng through the GAANO, budgeted subsidy program ng LTFRB, ang nagbabayad ho dito ay ang government, no? May fund hong allocated dyan at dito nga na-trigger ito dahil sa crisis na to at sinimulan maipamigay way back week of March 13 to 17. Doon ho nagsimula yan at tuloy-tuloy hanggang ngayon.
16: Yung budget po naka-appropriate ito sa ang departamento, DOTR o DOE?
2: Direkta na ho nilang binigay kay LTFRB.
16: Sir, yung claim yung claim po ng LTFRB na lahat na ng gas station sa buong Pilipinas ang mapapasailalim sa programang ito. May sinasabi sila na in partnership with DOE to comply every gas station na gawin na magbigay po ng ganoon pong benepisyo. Kaya nyo bang gawin yon? Na can you order all gas stations? Kasi ang reklamo ng iba hanggang ngayon daw hindi pa sila nababayaran ng mga gas stations.
2: Sir Ted, yan nga ho ang aspeto na ang participation ng DOE mag-facilitate kami na masiguro na ma-enroll doon sa platform, parang software designed platform ito ng Land Bank. Na dalawa ang ini-enroll doon, yung user beneficiary with the duly registered PUJs at saka UV Express franchise holders. Kaya naka-enroll ho dun yung sa prangkisa na yun, yung mga plate number ng mga vehicles na yan sa mga prangkisa na yan. Kami naman nag-facilitate kami ma-enroll din doon naman yung mga gasoline station. Kasi ang idea is hindi cash ang ibibigay.
16: Yes, sir.
2: At ito na nga ang pinaka nakita ko na pinaka effective na kung ang pag-uusapan ay direktang discount sa fuel. At accounted ito kasi may sistema. Accounted ito to the last centavo, no? Talagang kung magkano talagang na-avail na to as of date yun ho ang yun ho talaga ang na-avail ng mga beneficiary.
16: So kumbaga po dapat dito connectivity, tama, kailangan ng technology. Tanong, kaya
2: nagawa ho ang design, nagawa ho certain ang design, wala hong issue ang design, effective ho ya. Yung sinasabi niyo lang na settlement. Yan ay usapin na
16: yes sir, yes sir. Yung bayad. Apo, yung bayad
2: po. Ang kadamihan kasi diyan, yes, ang kadamihan ho diyan despite nung orientation namin sa mga gasoline station, kasi temporarily pwede silang mag-implement ang gasoline station kahit hindi pa sila actually nag-apply ng account with Land Bank or other bank. Kaya ang ginagawa, may temporary account pa sila doon, pero hindi nila na-withdraw dahil hindi nila inaangkin yung account na yun, temporarily assigned.
16: Sige.
2: Ang maganda dyan, bumalik doon ang mga gasoline station operator, talagang i-open na nila yung account para maka-withdraw na nila.
16: Para lang po masagot yung katanungan ko, sinasabi ho kasi nga, lahat ng gas stations ang gusto mangyari ng LTFRB. So lahat ng gas stations dapat mag-enroll, kumbaga dito po sa programang ito, inyong connectivity nga po, di ba, para doon sa, alam niyo ho yun, yung record nga po, may pumunta rito, nagkumuha ng diesel, etc. Yun ho ba, doable ba yun, lahat ng gas stations?
2: Sir Ted, ang importante hong malaman dyan, hindi ho pwede lahat eh. Kasi unang-una, ang focus dapat yung route kung saan dumadaan ang mga jeepney. Hindi ho lahat kasi ng kalsada allowed route ng sila mismo. Si LTFRB ang nag-approve nung route. So, itong nagsimula ito, binigyan kami ng mga route ni LTFRB. Yun mo ang ginamit namin. Hindi mo kahit saan-saan na lang. Lahat na lang.
16: Okay.
2: Kasi parang illogical na yung isang gasolinahan, di naman dinadaanan ng mga bus, ng mga PUJ, ng UV Express. Pilitin ng pilitin mo. Wala naman hong sense yun. Walang logic. Kaya hindi mo pwedeng sweeping lang na parang lahat na lang. For example, yung mga gasoline stations sa Landers, wala naman pong wala naman hong parang illogical po yun. So we have to be precise. Yung mga identified route, doon ang tinututukan na ma-enroll ang mga gasoline station.
16: Okay, sige po. I think this is a work in progress pa. So muli ho kaming kakalampag sa inyo. But samantala po, basta po next week, ano po, more or less hanggang 7 pesos po ang diesel, tama? And sa gas ay hanggang magkano, sir?
2: Hanggang 5 to 6. But remember, Sir Ted, may isang araw pa tayo. At masabi ko lang, ang naging trend ho this week, araw-araw pa-increase ho ang movement sa international price, sa mean of Platts Singapore. Kaya baka asahan na rin natin na hanggang Friday, baka tumaas pa. So baka tumaas pa ito ng konti.
16: So far, as of today, yung inyo pong pag-estimate na yon to be safe, no? As of today. All right. Ay nako, Diyos ko
2: yes,
16: po.
2: Yes.
16: Pangadi na kita, Mano, sa mga panahong ito. Salamat, Mano, ha? Thank you.
2: Magandang umaga ulit sa programa ninyo sa ating mga kababayan.
16: Thank you. Ayun, girl. Sa inyong lahat. Full tank na kayo.
15: Uy, naku. Kung ang nga balita.
16: Full tank na ninyo.
15: May balita kasi noong June daw, dumami sa sakyan sa kalsada. Dahil bumaba yung presyo ng gasolina. So dahil ngayon, ang sabi, natakot ako sa sinabi ni Director Rino Abad kasi sabi niya, tataas pa ito. Kasi pataas daw ng pataas yung presyo
16: trend,
15: sa Platts of Singapore. May susunod na trading days pa. So sinabi niya kanina, madadagdagan pa.
16: Anyway, mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Kaya dyan po, serenity. Ito kaya, itong ating itong ating kaisipan. Kaya kanina, ako na unawaan ko si Uncle Jeff kung bakit napakahirap sagutin ng katanungan natin. Paano kung cynical ka na, no? Sa mga nagtatanong, sa inyo, kayo ho, di ba minsan naiisip mo, may pag-asa pa ba ang bayan na to? Madalas na aking mga nakakadaupang pala, nakakasalubong o nagtatanong sa atin na mga nagtatanong ng ganyan, ayun ho bang mga maalam sa nangyayaring political sa bayan, yung sumusubaybay sa mga balita, yung nakikinig sa mga balita. Kasi nga girl, itong zona na ito sa Lunes. Mga kapatid, excited ho ba kayo na manood pa nito o mapakinggan ano pong sasabihin ni Ferdinand Marcos Jr.? Girl, matanong lang kita. Itong zona ni Pangulong Marcos sa Lunes, pang ilang zona na magmula ng EDSA People Power 1 o panahon ni Corazon Aquino?
15: Naku, di ko mabibilang yan. Ang dami nun.
16: Oo. Mga kapatid, ito pong zona sa Lunes ay pang 41st ng zona.
15: Ba?
16: Ika-41 zona magmula nung nagkaroon po ng EDSA People Power 1. Kasi kung pupuntahan mo, bibilangin mo yan, Cory Aquino, 6. Fidel Ramos, 6. Joseph Estrada, 3. Gloria Arroyo, 9. Noynoy Aquino, 6. Rodrigo Duterte, 6. Alright, ito pong kay Ginoong Marcos, ha? Ngayon pong Lunes ay pang-5. So, 41 na na zona. Kaya doon po sa mga nakatatanda siguro, baka ho nawawala na din ng excitement. Sabi ko nga, yung iba siguro, baka po excited, yung mga perhaps naimbitahan, sorry po ang magpapasintabi ako, yung mga ang iniisip, excited na akong isuot ang aking barong, ang aking gown, ang aking alahas.
15: Oo, Filipiniana, mamahaling relo.
16: O ang aking kumustahang katsikahan doon sa plenary.
15: O siyempre, irarampa ang bag.
16: Pag-ikot-ikot ako doon, kamay-kamay ako doon, etc.
15: Oo.
16: Sorry po ah, hindi naman siguro nga ganon sa iba, no? Kasi nga ang iba, payak ho naman din po ang kanila pong pagtungo dito sa event na ito. Pero bilang Pilipino, kasi ngayon ang katanungan lagi ng pati ng media sa palengke, o anong inaasahan mong sasabihin ni presidente? O anong pagkatapos ng zona? O anong reaksyon mo sa sinabi ni presidente? Mga kapatid, sa totoo lang, kaya hindi ho natin masisisi yung mga cynical o wala na pong inaasahan pa, eh kasi nga nasaksihan na po natin ang 40 zona. Yung panganay kong anak, 41 na eh. Ipinanganak 1985 eh. Hindi ba? So mga kapatid, kung pupuntahan mo lahat ng zona nila, ano ang kanilang mga unang-unang sinasabi lagi? Ano ang kanilang ipinapangako sa bayan? Ano ang mga sinasabi nilang mga programang nagawa na nila, gagawin pa nila? Corruption. Natanggal si Marcos nung una because of corruption. And of course, no human rights abuse, etc., etc. Corruption. Panahon ni Cory Aquino, itong huling zona ni Junior, mahiya naman kayo eh. Lalo pang tumindi corruption eh. Dati-rati po, 100,000 lang ang ninanakaw nila. Ngayon po, trillion na. Sorry ah. Cynical na cynical, di po ba? Eh, totoo naman eh. Ito nga't research ni Patricia. Lahat ng usapin ng mga issues po involving corruption nung panahon ni Cory Aquino. Ayoko nang balikan 'yan, 'di ba? Yung mga lahat pay Amari deals, etc., etc. Hanggang sa panahon ni Court ni Gloria Arroyo na pinakamaraming issue din po ng corruption. Panahon ni Digong, meron din, 'di ba? Formally, etc., etc., etc. So, corruption. Sorry po. May nagbago ba? Nabawas-bawasan ba? Eh, eto nga po, tawag ko dito yung isang statement itong mga foreign business groups eh, na nananawagan na, Mr. President, yung iyong is in doing business, parang kailangan pa daw hong palakasin. So, ano ibig sabihin ito? Hindi pa rin po maayos yung pagninegosyo. Bakit? Eh, yung corruption. So sa Lunes, ano pang asahan natin? Mahiya naman kayo. Oo. Eh, wala na kaming hiya. Sorry po, ah. Ayoko nang... sige, sa Monday, i-replay ko yung mga sinasabi ni Presidente tungkol doon sa Yap Brothers, mga soundbite nila. Hindi, anong nangyari? kaya hindi natin din maiwawak sa isipan yung kahit na nung panahon ni Noynoy Aquino, selective justice, ganun din ang issue eh. Hindi ba pinipili lamang ang pinanganagot? So ngayon, ganito rin po ang damdamin ng iba, ng marami. Pati nga itong impeachment, eh, para baka pinahahaba ninyo eh. Kasi para may hinihintay pa kayo. may ganun kang pakiramdam. So, corruption. Agriculture, por Diyos, por Santo Panginoon. Agriculture, tsa. Sa bawat zona, farm to pocket roads, bawat zona, irrigasyon, di ba tulong sa magbubukid? Tanungin po natin ngayon ang Federation of Free Farmers.
15: Kada kausap natin.
16: Tanungin po natin sila.
15: Oo, laging
16: mula noon. Opo. Mas umunlad na ba ang ating agrikultura? Maaaring sabihin po ni Ginoong Laurel Chu, ay hindi, nakamamahagi na kami ng mga makinarya, etc. Eh sandali lang, yung mga makinarya niyan, ngayon, wala bang question? Meron pa rin eh. I mean, sorry po sa nakikinig sa atin, masakit eh. Pakinggan, di ba parang, Ted naman, nawawalan kami ng pag-asa eh.
15: Pero yan kasi ang katotohanan.
16: Hindi ba, Ted naman, kapag ganyan ang sinasabi mo, parang ayoko na makinig kasi nga parang nasisiraan na ako ng loob.
15: Parang nakakabigat ng loob, no?
16: Diba,
15: pag pinapakinggan
16: pero,
15: mo yan eh.
16: Pero, iisa-isahin ko ito. Kasi nga, at the end of the day, think about it, no? Nasaan ba ang problema? Nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2. Basic, corruption ang pinagmulan noon, di ba? Joseph Estrada, corruption. Hindi po, nasaan ba ang problema? Is it the system? Kasi sabi nila, alam mo, mahirap kasi hindi sa atin, 6 years lang ang presidente, paano daw ho kapag mahusay yung presidente, kapag marami siyang programa, hindi niya matatapos. Oo. Si Marcos nga, nung unang, di ba, nung unang taon niya, party-party, di ba, ano yung karera sa Singapore, etc. Nung una, di ba, isipin mo parang happy-happy lang and then, ganun din po ang nangyari, no? Eventually po, yun na, boom! Eto na yung kanyang kasama sa party-party, mga sangkot pala dito. Panahon din po ni Pangulong Noynoy, ganun din po nangyari nung una. Sorry po ha, sa mga nanungkulan sa kanya. Pero di ho pa nung bandang dulo na, saka sila nagsisingabot, nagmamadali na po sa proyekto. Kasi kung kailan na ho patapos, saka minamadali. Para magkaroon ka ng accomplishment. Kahit na ho yung Skyway na yan eh. kailan pa nagsimula yan eh. And in fairness po, pinabilisan na rin, etc. So, papinag-usapan po natin, balikan natin, agriculture. Eh, ano hong ipapangalandakan natin? Ngayon ho, mas lumaki ang ating pangangailangan sa importasyon. Sinasabi na yan ng DA, sinasabi na yan ng FFF. Because of so many factors. Irrigation na naman. Hindi po ba? Pag sinabi po natin mga kapatid na SONA, yung mga na-accomplish at mga ipinapangako, definitely po, lalabas na naman dito, ha, yung usapin ng edukasyon. Eto na. Doon sa agriculture po, ang solusyon, importasyon. Hindi ba? Edukasyon, ano na naman to? Pag-uusapan natin, classroom. Ano pa? Teachers. Ano pa? Libro. At baka ngayon, ito, mabanggit na itong problema ho natin sa mga kabataan, di ba? And basic, yung quality of education. Right? I mean, sorry, Cha. Ikaw, feel mo ba to? Kaya, excited ka ba sa SONA? Kung ikaw nakapanood na ng 40 SONA at pakiramdam mo, ganun ka pa rin, ewan ko na kung maging excited ka pa dito. O maliban dyan, sa edukasyon, health, aming solusyon, privatization. Health, hanggang ngayon po, naandyan ang mga imahe ng namamatay doon sa kanayunan, sa kawalan ng kaukulang health services. Yung pong pumipila araw-araw, manghingi ng tulong sa mga politiko, naandyan pa rin naman. Punta ka ng heart center ngayon. at gusto mo magpa-opera ng puso mo, tignan mo, kapag sinabing, ano ba, may pambayad ka ba? Kung kailan ka ma-operahan, mamamatay ka na, hindi ka ma-operahan. Sa haba ng pila, sa kakulangan ng operating room, etc., etc. Tanggapin natin ang katotohanan na to, mga kapatid. Di ba? Oh, naiiyak ka na eh.
15: Eh, sabi ko sa'yo eh.
16: Ayoko na ituloy ito.
15: Hindi, ituloy mo. Eh, yan ang tinatawag na hashtag sad reality.
3: Walang iniisa sa inyo mga gusto sa amin.
15: Oo, masakit pakinggan. Pero yan po kasi talaga ang katotohanan.
16: I mean, sorry po ah. Uulitin ko, ako humihingi po ng pang-unawa kasi yung iba baka ayaw na makinig, napapaganda. Kasi nga nawawalan ka ng pag-asa. Pero please, please, opo, think about it. Nasaan ba problema? Is it the system? Is it the people running the system? Or is it the people electing those people running the system? Or lahat na po ito na pinagsama-sama? Hindi po ba? Health. O, puntahan pa natin mga kapatid itong modernisasyon ng transportasyon natin pagkocommute. Diyos ko po, Panginoon. Ako po'y nagawin ng Vietnam 20 years ago. Inabot ko pa yung yung airport ng Ho Chi Minh, yung Saigon, no? Oo, na dati pang airport nila. Kung kayo pinaka, para siyang old domestic. Alright. Nung ako'y nabalik doon one time, Diyos ko po, ibago ng airport eh. Yung Danang, napuntahan kong po rin yun 20 years ago. Yung Danang, yung dating airport niyan, mga kapatid, ay airport na parang yung lumang Boracay na maliliit lamang na aircraft. Ganun lang airport noon. Si Mr. Velasquez, doon na galing eh.
15: Oo.
16: Anong dating? International airport, di ba?
15: Sabi niya, mas maganda na daw.
16: International airport.
15: Kaysa sa airport natin.
16: Kasi nga po, dagsa ng et cetera, et cetera. Mm-hmm. So yung Vietnam, mga kapatid, yung dati-rating kanilang, iisa lang kanilang highway number one from north to south yan.
15: Parang EDSA nila yan.
16: Lumulundu-lundu pa yung highway yan. Ngayon, pag pinuntahan mo sila sa development nila, ang laki na po ng pinagbago nila in 20 years. Hindi po ba? Sa Thailand, kung napupunta rin po kayo, ang laki na po ng pinagbago. Pero tayo, 30 kilometers lang na tren, importante, MRT7. 20 taon na di patapos. Kung kahit na lang po 1.5 kilometers per year ang ma-accomplish mo, tapos na yan eh. Hanggang ngayon po, di pa rin tapos. Common station, hindi pa rin tapos. LRT1 extension, remaining 6 kilometers, hindi pa po tapos. Tutuloy ko ba to?
15: Tuloy mo, ayoko ituloy mo. Ituloy hindi ituloy mo kahit masakit kasi, sa puso, ituloy
16: hindi
15: mo.
16: Nga, kasi nga po, gisingin natin ang ating mga sarili. Ba't nangyayari to? Ba't hinahayaan natin mangyari to? Dito po, sa MRT7, interest ng mga negosyante ang inuna ng gobyerno kumpara sa karapatan ng mga mananakay. Away sa pwesto ng common station. Awayan po kung saan ilalagay yung final station sa San Jose del Monte, Bulacan. Nag-aaway yung mga negosyante, nahihinto yung proyekto. Dito rin sa Cavite, ganun din. Makapangyarihan pamilya rin po. Hindi man nila aminin. Ngayon nagbabago na po ng tunog si Banoy. Banoy! Iba na ang laman ng balita ngayon.
15: Nakakadismay ano?
16: Hindi po ba? 6 kilometers na lang oh. Ilang dekada bago matapos yan. MRT7 po, halos 20 taon na di pa tapos. 30 kilometers lang ito. Hindi po ba? Pag pinag-usapan natin po ang infrastructure project for Diyos Por Santo, ang DPWH po may pinakamalaking budget after education. Pero bakit ganito pa rin? Kuryente. Sorry, ang haba eh.
15: Hindi, ituloy mo, ituloy mo. Kuryente.
16: Mga kapatid, hindi ko na po ito, pinaghandaan po natin ito. No? Masakit pong pakinggan, masakit isipin, pero please magpakatotoo po tayo sa ating pong buhay bilang mga Pilipino. Magtanong-tanong po tayo, tanungin natin ang ating mga sarili. Lalo na po sa mga kaidarang ko na nakapanood, nakapakinig ng SONA 41 years ago. Hanggang ngayon, ano na po ang nagbago? usapin ng political dynasty. Hindi po ba? Yung reform sa ating halalan, hindi po ba? Ito ho ang katotohanan sa bayan na ito eh. Sino ba ang umuunlad? Yung mga mauunlad na. Pero tayo po, tuloy-tuloy lang tayo. As a matter of fact, ngayon, ang resulta po ng survey, eh, mamamangha kaya ang galing na Pilipino pumili. Kaya maganda rin tanongin yung survey firm eh. Yung bang tinatanong nyo sa bawat survey, yung pa rin ba mga tao na yon? Sila pa rin ba yun? Tignan ho yung survey. Sino nangunguna pagka-senador? Hindi ba? Kaya isipin mo, ah, ganun. So gusto mo ng change. Pero yung pinipili ng nakararami, with all due respect, ay ganun pa rin sila pa rin. So why, paano mangyayari ang change, right? So again, is it the system? Is it the people running the system? O yung mga taong pumipili ng mga magpapatakbo sa gobyerno? Think about it. Pag-isipan po natin, ha? Ulitin ko. Ako po, personally, hindi na ako excited sa SONA. Kasi yung sasabihin niya ay words. Words. Tanungin mo siya, hello, yung mga words mo nung una mong SONA, anyari? At balikan natin lahat ng SONA. Eh bakit ganun pa rin tayo? Hindi po ba? Words. Yan pong SONA'ng yan ay words. Puro words. Pero sa gitna ng mga words na iyan, tanungin niyo po yung inyong manggagawa na nakakadaupang palad kung kumusta na po ang buhay niya sa ngayon. Kaya kung kayo po excited, well, good for you. Kahit papaano, eh meron kang na-excite ka. Tataka nga ako ba't ka magbabarong sa Lunes kung wala ka naman sa SONA.
15: Bigay mo na, eh, gusto nila eh. Mm. Okay. Wala kayo.
16: So ang aming pong t-shirt ngayon mga kapatid ay
15: the government,
16: napapanahon na rin.
15: Yes.
16: Pakisabi nga, ano ba nakamarka dyan?
15: The government you elect is the government you deserve. At nawa, yung mga nasabi mong yan, hindi man tumatak sa mga nakaupo sa gobyerno, eh sana tumatak sa mga taong pumipili sa uupo sa gobyerno. Well, sana tumatak sa kanila yan. Kasi kaya naiintindihan ka naman namin. Alam mo kung ikaw after all these years sa papagod ka, ako nga 6 na taong ko pa lang itong ginagawa eh. Pag naiisip ko yung problema ng Pilipinas eh.
16: Tapos ngayon may impeachment
15: diba?
16: Ka.
15: Oo.
16: Tama ho naman yun, di ba? Panagutin natin ito. Mm-hmm. Accountability, et cetera, et cetera.
15: Transparency, accountability.
16: Pero yung accountability po, walang pinipili dapat yan.
15: Dapat sa lahat. Dapat hindi sa kaaway lang. Hindi ba? Ewan ko lang kung yung BDS mga, ewan ka lang, ngayon, wait ha? Lang. Itong mga sinabi mong to ha, simula ko napakinggan nyo kanina, hanggang sa ngayon na natapos, ewan ko na lang kung tatawagin nyo pang one-sided yung komentaryo na yan. Matatawag nyo one-sided yon? Eh lahat tinira mo eh.
16: Sorry.
15: Lahat inisa-isa mo.
16: Sorry.
15: Kapag tinawag nyo pang one-sided yan, lumapit kayo dito. Lumapit kayo sa akin. Susuotan ko kayo ng barong. Hindi ba? Yung kasi mahirap din sa mga Pilipino eh. Systemic talaga yung problema natin. It's not just the government. Minsan
16: the
15: kahit
16: system?
15: Kahit sinasampal na sa iyo yung katotohanan, alam mo naman yung katotohanan. Ayaw mong tignan, ayaw mong pakinggan. Kasi kabilang ako dito sa grupo na to. So kahit ano makita kong mali, tama pa rin para sa amin. Bago po natin mahalin at iduluhin ang kahit sinong nasa gobyerno, kahit nasa ang banda po kayo, kahit nasa ang kulay kayo, ang una po nating isipin, yung bayan. Yun sana, yung bayan. Huwag po kayong one-sided lang. Tignan po natin ito sa kabuuan. Ay, saglit lang ako nagsalita, napagod na ako. Ikaw, ang haba nung sinabi mo.
6: Lagi siyang parang hinihingal.
15: Ay, sorry! Nakakapagod pala itong ginagawa ni Ted Filon. Pero kung ikaw, sanay ka na dito, ako hindi pa masyado. Talaga nakakapagod dito.
16: Sige, so yan po ay atin lang pong napag-usapan kasi nga po, SONA, sa Lunes. Alright, and you will watch the same clips again. Replay lang po. Interview sa nasa palengke, nasa tricycle terminal, interview sa mga bahay, nanonood ng SONA. Ano masasabi mo sa SONA? Ano nakulangan ka ba sa SONA? And then coverage din po ng mga kung sino nakabarong, sino maganda, sino ang maporma, sino ang glamorosa, sino ang ganire. Same coverage. Same, same. Right? Kasi yun po, yun na po yun eh. Yun na po yun. Yun na po yung excitement. Pero yung iba po, wala na pakialam. Kasi wala kong mamam. Wala akong chibog. Hindi ba? Pero sa ibang mga tao din po naman, ang atin is that, okay, same, same, same, same. So, ganun na rin po yun. Pagkatapos niyan, same, same pa rin. Alright? Kaya po tayo dito nasasadlak. Kaya tayo dito nauunahan na ng ating mga kapitbahay. Dahil lahat, same, same. Think about it.
7: Serve the people.
8: Serve the people.
7: And that is our commitment.
8: And that is our commitment. Our commitment.
7: We are True FM.
9: Walang makain, walang tirahan ng hirap, umanap ng pagkakita.
10: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili, totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
18: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
19: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
18: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
20: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: like families and companies trusting Fujidenzo. You will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano yan? Parang ang lutong naman.
2: Ito, Chacha, oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
1: Mmm, satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede ako magtempura. Easy to get in supermarkets.
2: Teka, Chacha, for sharing yan, ha?
1: Baby, nasolo ko na.
2: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
3: True.
2: Tamang oras ngayong ganap ng 9:21. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy brewed coffee, di ba? Kasi nga quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthan. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee! So, mula po sa makabagbag damdaming diskusyon, Fina and paring Nilo in Davao, magtungo po tayo sa entertainment. Para ho naman tayo ma-entertain this morning.
1: Oh, sige po.
2: Do the honors, please.
1: Pwede ba bago yung entertainment, baka si ito makakausap natin, meron siyang sagot doon sa tanong mo. Kung siya ba na-excite sa sona.
2: Anyway, sige.
1: Ito siya. Ito Professor Paolo Emmanuel Tamasa ng UP College of Law. Good morning po, Professor.
4: Good morning po, Ted. Chat-chat sa inyo mga taga-subay na.
1: Magandang umaga po. Salamat po sa pagpayag sa panayam. Attorney, pag-usapan po natin itong one-sided legal argument nga po na inilabas itong si Senator Robin Padilla. Naging usap-usapan po yan itong mga nakaraang araw. Maigi po na kayo na mismo ang magpaliwanag, ano? Kapag sinabing parang one-sided ang prosecution, paano po ba yon? Para lang po mas maintindihan po ng ating mga kababayan.
4: Opo, no? So, walang galang po, but parang hindi po kasi reasonable yung request na maging both sides yung prosecution. So, mabilis lang ko na paliwanag. Dalawa po kasi yung posibleng sistema sa mga kaso na legal. Una po yung tinatawag na pina-inquisitorial, ibig sabihin nun yung huwes o yung husgado mismo yung nagtatanong diretso doon sa testigo at sa mga abogado, at mas active yung pag-participate niya doon sa usapin. Pero yung pinili po ng impeachment court natin ay yung sistema na para din sa mga regular court natin, which is yung tinatawag natin na adversarial. Ibig sabihin nun, yung huwes po, most of the time, nakikinig lamang siya except kung may clarificatory questions. Tapos hinahayaan po niya yung magkabilang panig na depensahan yung sarili nilang posisyon ng pinaka mabusisi or pinaka mapusok na kaya nila. Tapos doon po kukuha or hahango ng insight yung husgado kung sino po ba yung nagsasabi ng totoo, sino po yung hindi. So for whatever reason, no, and sabi naman namin mga akademiko, pwede naman sanang pinili ng korte na mas inquisitorial, pero pinili po ng Senado itong adversarial na sistema. So trabaho po talaga ng prosecution na i-argue lamang or ilaban lamang yung kaso nila. Hindi po nila kailangan na ilaban yung kaso ng kabila.
1: At siguro, ito na ipaliwanag naman ni Manong Ted kahapon, pero para lang din po mas malinaw sa mga kapatid natin. Bakit hindi nga pwedeng tawagin na one-sided ang prosecution? Anong ginagawa ng prosecution? Ano po ang ginagawa ng defense?
4: Yung trabaho po ng prosecution ay ipakita yung ebidensya kabilang na yung testigo na magpapatunay nung punto nila. At sa kaso po ng impeachment na si VP Sara nga po ay ginawa yung mga bagay na nagko-consist or bumubuo ng apat na articles of impeachment. Trabaho naman po ng depensa yung baliktad. Trabaho po nila na ipakita yung ebidensya na magpapakita ng mga depensa ni VP Sara doon sa apat na articles of impeachment. So kung ang mangyayari po kasi is if in-expect natin yung prosecution na i-argue yung side ng kabila, and yung defense din ay argue yung side ng prosecution, then parang hindi malinaw kung ano talaga yung pinakamalalakas na ebidensya para sa prosecution at para sa depensa. So parang on guard po, parang sa normal po na korte, on guard po talaga kami na kami po yung nagbabantay ng side namin, whether sa prosecution side or sa depensa. Hindi na po namin trabaho na alagaan yung concern ng kabila. As long as within the bounds of legal ethics naman po.
2: Opo. So, attorney, meron kasi siyang bagong statement kahapon. Inyo ba itong nabagay?

0: isumite yung kaso sa husgado. Parang ganun po ang tingin ko dito. Babasahin ko po, attorney, ha? Sige.
1: Sige po.
0: Sige, sabi niya rito. Kaibigang Ginang Luistro, ang hustisya po ay neutral. Ang tungkulin ng prosecution, piskal, ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ang tungkulin naman ng defense, tagapagtanggol, ay ang pagtiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Sa isang modelong sistemang legal, kapwa ang pag-usig, prosecution, at ang pagtatanggol, defense, ay mga itinatag na haligi upang magsilbi sa iisang layunin, ang hustisya. Ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal, at bingi sa mga bulong ng kapangyarihan. Dahil sa sandaling pumili ito ng panig, nawalan ito ng katuturan bilang hustisya at nagiging purong pang-aapi lamang. Yan po ang sabi po ni Ginoong Robin Hood Padilla. Kayo ba'y mas nalilawan o naguluhan?
1: Well, naintindihan ko po na tama naman po in feel yung sinasabi niya, pero mali po yung konteksto siguro. So tatlong mabilis lang ko na paliwanag. Una, yung binabanggit po niya na trabaho po ng piskal na tignan equally, no? Or parang yung trabaho ng hustisya ay neutral. Tama naman po yan. Kaya nga po pag piskal, no, yung trabaho po talaga ng piskal, tama kayo Manong Ted, ay antayin yung ebidensya ng bawat panig. Tapos tsaka siya magde-desisyon kung iaakyat niya sa korte. Pero yung piskal po kasi, kung babalik yun sa paliwanag ko nung simula, inquisitorial po ang trabaho nila, hindi po adversarial. At nakikita niyo rin po na habang patagal ng patagal yung proseso, pataas ng pataas yung requirement na kailangan patunayan nung side na nag-aakusa. Sa level po ng prosecutor, hindi pa po ganoon kataas yung requirement, kaya kaya pa po niya tignan na yung parehong ebidensya. Pero pag siya mismo kumbinsido na may krimen na nangyari, siya na po mismo yung pag-ausig, no? Hindi na po niya trabaho pangalagaan yung depensa pag-akyat sa korte, sa ating sistema. So, yung pangalawa po ay, kung iyahanin tulad nito sa impeachment, yun po precisely yung ginawa ng Committee on Justice. Kasi sa Committee on Justice po, hindi naman po sila yung nag-uusig doon kay VP Sara. Meron pong mga complainant mula doon sa mga private complainant sa impeachment. Tapos mayroon naman pong depensa, except na hindi po kasi nagpakita yung depensa ni VP Sara noon. So walang choice yung Committee on Justice, but paboran yung side ng private complainant kasi sila lamang po yung nagbigay ng ebidensya. At pangatlo po siguro, maganda actually yung sinabi ni Senator Robin na dapat yung hustisya, neutral, etc. Pero mas applicable po yun actually sa level ng judge. Mm-hmm. Or nung, in our case, impeachment sa senator judge. And I think ang issue po na nakikita lately ng mga nag-o-observe sa impeachment ay hindi so much na mayroong bias yung prosecution laban kay VP Sara. Trabaho po talaga nila yun. But may bias po yung ibang senator judges for or against VP Sara. Mas yun po yung delikado doon sa sistema. And not so much na mapusok mag-defend at mapusok mag-prosecute yung mga abogado sa baba.
0: Sa simple pong salita, Professor, para ho sa mga bata na nakikinig ngayon sa atin, sa simple, yung prosecutor yan. Talagang ang kanilang intensyon ay ihayag ang lahat ng katibayan para maparusahan yung nasasakdal. Period.
1: Tama po.
0: Tama. Okay.
1: Opo, yun po.
0: Okay, yes. Yung defense po, ang tungkulin niyan ay ipagtanggol yung karapatan ng nasasakdal, gawin ang lahat ng kaparaan ng legal doon po sa pagdinig, nang sa ganon, hindi mangyari yung gusto ng prosecutor na maparusahan itong nasasakdal.
1: Tama din po.
0: Ayan, okay,
1: so, yung punto po ng ganoong sistema ay, kung bibigyan natin ng full na pagkakataon yung prosecutor na ilahad yung kaso nila at kaso lamang nila,
0: okay,
1: at full na pagkakataon na ilahad ng depensa yung kaso nila at kaso lamang nila, doon po lilitaw yung katotohanan batay doon sa ebidensya. No? So back po yan by experience na napakatagal na. Kaya medyo unusual po yung request ni Senator Robin na doon sa prosecution na maging papas naman sila.
0: Okay. Sige. So ngayon po, tunghayan natin itong mga huling salita sa kanya pong statement. Ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang

0: So ito, dapat naka-address sa kanya?
1: Dapat sa Senator Judges po, yun po talaga yung naka-address. Okay. Kasi, Manong Ted, to be clear, wala naman po nagre-reklamo until that hearing na yung prosecution ay unfair kay VP Sara. Wala din namang nagre-reklamo na yung depensa, unfair sila or masyado silang bias for VP Sara. Kasi trabaho nga nila yun na maging against at for. Ang reklamo ko nung karamihan, I think nung mamamayan, ay parang may killing yung senator judges at hindi talaga nila maitago, no? Based on yung questioning nila and yung questions mismo.
0: Okay. So ulitin ko, ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal, ito ay para sa kanila. Para sa mga senator judges, no?
1: Opo, yeah, okay. Sila po yung dapat bulag doon sa alliances. Kasi nga po, kung maalala nyo po, nung start nitong impeachment, sumumpa po sila sa political neutrality at sa impartial justice. Yung mga prosecutor at depensa po, wala po silang ginagawa ang ganun na panunumpa eh.
0: At bingi sa mga bulong ng kapangyarihan, ito para sa kanila.
1: Okay. Opo, para din po sa ating mga senators at senator judges.
0: Dahil sa sandaling pumili ito ng panig, nawawalan ito ng katuturan bilang hustisya at nagiging purong pang-api lamang para sa kanila.
1: Tama din po. Ayan, and idadagdag ko lang po na nawawalan din po ng kumpiyansa yung mamamayan kung kaya ba gawin ng Senado yung napakahalagang trabaho na ito.
0: Okay. Mahirap po bang unawain ito? Yung principle na yan ng ating pong justice system? Mahirap ba intindihin? Sa inyo pong pagtuturo, kayo ba nagtuturo po ng ano? I hope you don't mind me asking. You teach criminal law, sir?
1: Hindi po, no? Constitutional law. Oh, but on the whole po, lahat po kasi ng subjects namin relating to fairness naman.
0: Yes, oo.
1: So, due process especially, kasama po yun sa saklaw ng constitutional law na inaaral ng aming mga estudyante.
0: Opo, opo. Sige. So siguro hindi ho naman mahirap itong unawain, ano po, attorney, no? Yung prinsipyo niyan binabanggit niyo, no?
1: Opo, hindi po mahirap at lalo na pong hindi mahirap unawain kung sincero po tayo dun sa role. Nung particular na role na piniplay nung isang individual sa isang justice setting. So kung malinaw po sa prosecutor na ang trabaho niya ay i-prosecute lamang yung kaso, hindi na po niya alalahanin yung gagawin ng depensa. Focus lamang po doon siya sa ebidensya na meron siya. Pero hindi po ibig sabihin nun na mag-iimbento siya or magkakalkal siya ng ebidensya na wala naman doon. Sa side naman ng defense, trabaho niya, kung malinaw sa kanya yung trabaho niya, malinaw na ang trabaho lang niya ay i-protektahan yung karapatan ng defense, ilabas yung ebidensya na para doon sa kliyente niya, at hindi din niya kasama sa trabaho yung pagsisinungaling. Tapos sa judge po, ganun din po. Malinaw po dapat sa judge na ang trabaho lang niya ay makinig. Kung may malabo po, doon po siya pwede magtanong ng clarificatory questions.
0: Okay.
1: Pero yung pagtatanong po na iyon, hindi po niya goal na ipitin yung kabilang side at lalo na po yung abogado ng kliyente nung nasasakdal. Kasi trabaho po yun nung nagko-cross-examine or nung isa pang abogado. No? So kung as long as malinaw po yung role nung tao at malinaw sa kanya yung trabaho niya, then hindi po actually mahirap intindihin yung tama naman po yung mga points na sinabi ni Senator Robin.
0: Opo. Sige po. Attorney Tamase, sorry po, kami po'y gumagambala po sa inyo na naman para po lamang ipaliwanag ito at sa inyo na humanggaling yung pong kabuluhan at kahulugan nitong subject matter na ito. Professor, sana po mataas ang grado namin.
1: Mataas naman po.
0: Opo. Salamat po, attorney, ha. Mabuhay po. Thank you. Have a good weekend. Class, our lesson for today is...
2: Constitutional law.
0: No.
2: Ano po ba lesson?
0: Ah?
2: One-sided?
0: Ano tayo ngayon? Elective?
2: Ay, hindi. Sorry.
0: Pero ba elective?
2: Wala na masyado. Meron pa konti sa ibang schools.
0: Ano ba elective mo?
2: Ako? Wala kami no. Hindi kami obligado.
0: Ako drama.
2: Hindi kami obligado. Doon sa aming eskwelahan.
0: Drama and comedy, ha?
2: Ba? Galing. Mukhang naipasa mo ng maayos yan. Ano kayang elective ng iba nating senador? Nag-aaral pa sila?
0: Naalala ko. Ano ba yun? Yung subject namin, humanities.
2: Humanities.
0: Hindi, meron kami isang subject dati, humanities.
2: Oo. Kunwari, ikaw si Senator Robin, no? Tapos si Baka
0: Ang hustisya po ay neutral. Ang tungkol ng prosecution. o piskal ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ang tungkulin naman ng defense ay ang pagtiyak sa karapatang pantao at ibalanse, balanse sa kapangyarihan.

0: Tagal. Sige. Mga kapatid, sandali po lamang ha. We'll be right back.
1: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
2: Bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
3: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
2: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
3: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
4: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Negosyo Loan,
1: OFW,
2: at Motor Loan.
3: Basta Loan,
0: sa Cebuana,
4: goods ka!
3: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
6: True FM.
7: Naku po, eh sabi nga kanina po ng DOE ay kumbaga kung 11 plus 7, that's 18, almost 20 pesos dagdag singil sa diesel. Kaya masakit lalo ang ulo ng mga nagnenegosyo. Panahon na po para ho tayo mag-isip-isip ha. Panahon na para mag full electric vehicle sa ating ginagamit sa ating pong negosyo. At dyan, sakto, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle, abay sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV. At full electric na pan-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, abay sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng, maging ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost. Wala nang change oil. Available pang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more. Information. Pagbati po ng maligayang kaarawan daw po today, baby girl. Para po naman kay Miranda Plaza. Ang pagbati po ay galing po sa iyong kapatid na si Fair Plaza. Ganda na pangalan. Hindi ako nabibiro ha. Magkapatid
8: Miranda
7: to.
8: Miranda Plaza.
7: Oo.
8: Hindi kapatid.
7: Oh, tapos
8: yung isa pa. Yung is,
7: hindi ha. Taga ano to? Lagonoy, Camarines Sur.
8: Totoo ba yan?
7: Ikaw naman, akala mo, lagi ako nabibiro.
8: Ikaw ah.
7: Serious kaya nga ako eh.
8: Oh.
7: Ganda na kanya.
8: Miranda Plaza. Kapatid ni Fair Plaza. Sino pa ang iba nila mga kapatid?
7: Si Fair Plaza po, binabate si Miranda Plaza ng happy birthday.
8: Happy birthday, Miranda.
7: Yung isa kasi si Rizal. Plaza Rizal.
8: O, birthday din.
7: Oo nga.
8: Totoo nga. Ang cute. Very unique.
7: Nga, Plaza diba? Apelyido eh.
8: Oo.
7: So parang, di ba Fair Plaza Mall yun?
8: Oo, kaya nga.
7: Yun namang isa, Plaza Miranda.
8: Oo.
7: Alright?
8: Ayos. Mukhang madalas sa plaza mga magulang yan. Birthday din ni DJ Med Mesaya ng Moro Beats.
7: Yo, man.
8: Happy birthday, DJ Med Mesaya.
7: So, tayo po yung mag-happy hour na kung baka hindi na available itong ating
8: wala
7: mga kapanayam.
8: Oo, si Major. Sige.
7: So, di ba, kung sakasakali, mag-ano tayo, mag-lunas.
8: Nasa linya na pala, partner.
7: Tanungin mo na kagad.
8: Eto na si Police Major Hazel Asilong, spokesperson po ng NCRPO. Major, good morning.
9: Yes po, magandang umaga po.
8: Good morning. Major, may mga napayagan na daw po ng mga rallyista sa zona po ano, ng Pangulong Marcos Jr. Una muna, saan po sila allowed at saan po yung no-zone rally natin?
9: Mali po yung ating tatlong grupo. Meron po yung isa po, yung ating Better Brighter Movement ay inallow po sila sa may Commonwealth Avenue sa harap po ng Commission on Audit. Yun naman pong bayan at yung San Lacas ay dito po sila sa area ng New Capital Estate.
8: Yun lang po yung mga areas na allowed at ito lang po yung mga grupo na binigyan ng permiso. Paano po kung may mag-rally ng walang permiso?
9: Magdidepende po yan sa kung sa pag-uusap po nila ng ating ground commander and negotiating team. Dahil hindi naman po dahil walang permit ay hindi po sila pinapayagan. Pero magdidepende po yan sa magiging usapan kung ano po ang kanilang magiging focus ng kanilang mga rally or yung magiging ganap po nila. Hindi po sila pwedeng i-allow syempre na maglagay po ng kanilang mag-set up ng kanilang mga stage or kung ano pa man. Mabilisan po yung magiging rally kung sakali man po.
7: Opo. Yun ho bang INC, meron din pong application for rally?
9: Sa ngayon po, wala pa po tayong information regarding po sa kung sila po ay magkakandak ng rally sa araw ng Lunes.
7: Okay. Ilan pong police ang deployed ngayon for SONA, ma'am? Officially po, ma'am?
9: Meron po tayong nasa 23,878 na police personnel na i-deploy po natin sa buong National Capital Region. So itong bilang pong ito ay hindi lang naman po para sa paligid ng batasan. Okay. Kasama na po dito yung usual po natin magiging deployment para sa araw na yan.
7: Meron ho bang gun ban, ma'am?
9: Yes po, meron po tayong implement na gun ban sa Monday. Ganun din po, meron din po sigurong ipalalabas na liquor ban para sa lugar po ng Quezon City.
7: Okay, sige po. So Major, kami po itatawag sa Lunes, ano ho, para ho humingi ng development dito po sa mga ginagawa po ng PMP to secure everyone dito po sa zona na inaabangan po ni Chacha. Salamat po na marami, Major.
9: Maraming salamat din po.
7: Thank you. Yun, si Police Major Hazel Asilo.
8: Talagang pinangangalanda ka mo na, ang kawalan ng excitement at hindi mo pag... Mukhang tutulugan mo yung zona. Ha? Mukhang mag-i-sleeping time ka nun.
7: Yung iba excited nga kasi magbabarong.
8: O baka mahiya
7: ako
8: sila.
7: Ako yung may excite kung ang susuotin yung barong may biyak sa likod.
8: Kung sakali
7: okay.
8: Ba oy, teka partner, may tanong ako. Kung sakali pupunta ako doon tapos saka ganito akong t-shirt, palalabasin ako.
7: Saan? Sa hindi ka pwedeng pumunta ron na wala kang imbitasyon.
8: Ah, doon ako sa labas.
7: Ah, sa rally?
8: Oo.
7: Ay, pwede. Pumili ka. Doon ka kailan nato? Nasa St. Peter sila.
8: Ah, nasa St. Peter sila.
7: Sa Commonwealth Avenue.
8: Ano suot nilang t-shirt? Ito
7: rin. Hindi, ano ba kulay mo?
8: Ako?
7: Ano ka ba? DDS ka ba?
8: Or DDH?
7: Ka ba? Ano ka ba?
8: Sa ang kulay ko ay Kayumanggi, Pilipino. Oo. Ikaw, anong kulay mo? Saan ka? Kung sakali? Saan rally? Tatlo daw yun hinabigyan ng permit. Pero pwede daw mag-rally kahit walang permiso.
7: Ba?
8: Yun na sabi kanina, yun ang pagkakaintindi ko
7: Pero, anyway, ito na muna. Kasi ito po yung napaka-importante. Ito ang ating nakapanayam na po recently. Yung nga pong anak nitong si Nanay Felicitas Abuga ng Negros. Muli po, no, ang unang ibinigay sa kanila ay 4,000. So nakausap po natin itong dalawang estudyante, itong magkapatid na ito. Nakausap po natin si Mary Rose, yung kanyang fourth year college student po ni nanay. At saka yung pong isa, pareho ang Mary Rose ang pangalan dito. Yung isa May Joy. Alright? Mary Rose at si May Joy.
8: Tama.
7: Alright. Ngayon, ang kailangan po daw nitong panganay ay cellphone.
8: Correct.
7: Alright. At yung pong kanyang pang-upa sa kanya pong dormitoryo.
8: Na naipadala na.
7: 2-5 daw po ang bawat buwan.
8: Tama.
7: Yung bata po kasi ay working student.
8: Correct.
7: Siya po'y lumipat po daw ng address para nga siya hindi hirap, no? Trabaho at school.
8: Para mas malapit.
7: Ito ho mga kapatid ay graduating na. Kaya pong ating mga happy anonymous po ay nagpadala sa kanya para po sa kanyang pang-upa for 4 months. Eh? Tama, that's 10,000 pesos. Alright, 10,000 pesos po galing po yan sa ating pong mga happy anonymous. Nagtulong-tulong dito, Seth, ang ating mga happy anonymous. Si Happy K, si Happy Man, si Happy Daddy at maging si Happy Anonymous. Alright, 10,000 pang upa sa kanyang boarding house, 4 na buwan, right?
8: Yes.
7: Alright, kailangan din daw niya ng cellphone.
8: Yun ang nabanggit niya nung nakaraan.
7: Okay, yung cellphone po ay meron na po tayong nakalap dito. Galing po kay Happy Attorney Kuya, 3,000. Kay Happy Cute Attorney, 6,000. Kay Happy Cusinera, 2,000. So meron tayong magkano set? 10,000, right? Oh, ito yung binigay mo sa akin.
8: Tama.
7: Ha?
8: Tama.
7: Okay. Right? Oh, pero yung cellphone na kanya nakambas ay magkano daw, Seth?
8: Yung cellphone na nakanvas ay 14,990 pesos. Oo.
7: So 14,000
8: yes.
7: yung bang kakulangan ikaw na mag-aabono siya?
8: 14,990 pesos. So tama ka na mayroong 6, 7, 8 sobra.
7: Okay.
8: Oo, ang nakalagay dito ay 6, 7, 8, 9, 10, 11,000 ang meron for cellphone.
7: Okay.
8: Tapos meron si kuya na for laptop na binigay din na 2,000 piso. Hiwalay yon. Yung para sa cellphone may 11,000 pesos na tayo. Yan ang malinaw, partner. Ito nga, nasa aking notes dito. So, ayan.
7: Okay. Yung pong laptop, actually po, meron din pong sumagot, no? At magkakaalaman po tayo today kung paano po yung saan din ito bibilhin. So, salamat na marami kay Happy Kuya. Magbibigay po ng laptop mismo. At yung laptop na ito, ito yung standard set, ano? Ito mismo po yung kailangan ng mga estudyante. Hindi po ito yung... Anyway, alam niyo na po yun. Ngayon, ang ating pong misyon, mga kapatid, una... Yung pong na itulong para po sa laptop ay gagamitin yan para sa mga pamasahin itong mga batang ito kasi malayo din po yung lugar nito pong second year college na mangyayak-ngayak nga po nung kanya po sinabi na kailangan niya ho yung laptop, hindi ho siya humihingi. Kami po nagtanong naman talaga sa kanya. Kasi daw may mga kaklase siya, bumili daw ho second hand.
8: Oo.
7: Tandaan natin ha, itong batang ito, mga kapatid, ang batang ito, mga batang ito ay anak ng magsasaka.
8: Amen.
7: Nandangi pong kabuhayan po ay pagtatanim po ng mais.
8: Mm-hmm.
7: Alright? At ang kanila pong tahanan po ay napakapayak. At itong batang ito, binigyan po namin ng 3,000 piso. Separate ito, set ha? Itong para po kay Joy Abugan, separate 3,000 pambili po ng kanyang uniforme sa school kasi hindi na po siya naglalaban ng uniforme para lang ho makapasok kasi po iisa lang ang kanyang uniforme.
8: Yan,
7: kasi
8: galing po, kay Happy Anonymous.
7: Kasi po ito kasi ay wash and wear. Kumbaga, kayo ba'y dumaan sa pakakataong yon?
8: Oo.
7: Nung kayo ba'y nag-aaral pa sa ating pong mga kababayan? Yung nag-aaral ka, papasok ka, yung suot mo ngayon, lalabhan mo pag-uwi mo para kinabukasan pag-gising mo, tuyo na nga sana magamit mo?
8: Naku, danas natin yan.
7: Di ho ba mga kapatid? Ganto kahirap po itong pamilyang ito. Nang dahil po sa kanila pong katapatan, patunay doon sa kanilang kwento at paggasta na paggamit doon sa unang 4,000, kaya kami sa kanila tumawag. Ito na po yun mga kapatid. Ito mga batang ito nagpupursige sa pag-aaral. Alright, so to summarize set, no, ang ating report dito, meron na tayong laptop.
8: Yes.
7: Okay, ang cellphone magkano pang kailangan?
8: So 11.
7: Pwede imakinila yan dyan, no? Para 30, mabilis.
8: Kasi yung 2,000.
7: Kasi makarami kasi mga nababasa, guguluhan kayo, no?
8: 13,000 yan, na. Ito okay. Partner, malinaw na. 13,000 ang meron na tayo. 14,990 yung ating cellphone. So kulang pa ng 2,000 piso. Para po makumpleto na natin yung pang cellphone nitong si Mary, yung nga nangangailangan nga na isa.
7: Si May Joy.
8: Si May Joy, ayan. Yeah, okay. Mary Rose yung isa.
7: Okay, pang cellphone na lang ang kulang dito.
8: Yes, kasi okay na yung laptop natin. Binigay right. na ni Happy Kuya.
7: Okay.
8: So ang nagambang-ambangan dito sa 13,000, si Happy Kuya Attorney, si Happy Cute Attorney, at si Happy Cusinero.
7: So yung binigay ni Happy Kuya Attorney na pang laptop, pupunta sa cellphone.
8: Correct, kasi nakabili na ng laptop. Meron na magbibigay.
7: Paano yung pamasahin nila?
8: Oo nga no, yung pambili. Tama. Magkano ba ang pamasahe?
7: Right?
8: Oo, magkano ang pamasahe?
7: Okay, sige. So ito pong kakulangan na ito. So ang kulang po ay 2,000.
8: Tama, kasi okay. 49.90.
7: So kailangan nila ng pamasahe. Bubuuin ko na po ito. 3,000 galing po kay Happy Anonymous. Laho tayong question dyan para lang ho dito po sa atin po pagtulong sa mga batang ito. So praise God, to God be all the glory.
8: Amen.
7: Actually po, itong mga Happy Anonymous po, kahit hindi mo nabanggitin isa-isa yung mga pangalan po nila. Bottom line dito po, maihatid po itong tulong na ito. At kami aasa no, sa mga patunay nila itong magkapatid na ito doon sa pagbabayad po ng boarding house. 4 na buwan para ho si nanay, si tatay, siya mismo wala ng problema. Yung gamit po na cellphone ng nakatatanda at yung kanyang laptop. Nang sa ganun po pati uniforme para natin po makita ang kanila pong development sa kanila pong pag-aaral. Ito ang misyon ng programa. Kami po'y naniniwala sa lahat po ng pangaral ng mga magulang sa mga anak. Na anak, gaano man tayo kahirap, magsisikap kami ng magulang mo, ng tatay mo, ng nanay mo, para mapag-aral ka. Mag-aral ka mabuti, anak, please. Dahil yan lang ang aming maaaring ipamana sa iyo. Sa gitna ng kahirapan, magpupursige kami. Hindi man kami nakapag-aral ng mga ng tatay mo, ng nanay mo, ikaw, papagtapusin ka namin para sa iyong kinabukasan. Bahala ka na kung tutulong ka sa mga kapatid mo. Ang importante lang magkaroon ka na ng puhunan sa iyong magandang kinabukasan. At ito ang maaaring maging susi sa pagbalikwas, sa pagkalas, sa tanikala ng kamangmangan at kahirapan. Think about it.
8: Oo nga. Pwedeng gamitin ng mga politiko yan sa susunod na eleksyon.
7: Diba? Sinasabi. Yan ang pangaral sa atin, ng ating mga
8: magulang. Pero totoo po yan, magtapos ka ng pag-aaral mo kasi wala naman tayo ipapamana ng bahay sa iyo. Wala naman tayong lupain. Wala
7: maleta.
8: Namang pwesto sa gobyerno ipapamana.
7: Sige, okay. Anyway, So yan pong ating mission na. So set. Okay.
8: So ito na.
7: Do tayo.
8: Naipadala na po yung 13,000 pesos, yung 3K para okay, sa sige. Uniform, yung 10,000 para doon sa upa. At ito po yung remaining na 16,000 pesos ipapadala natin ngayong araw para makabili na po ng
7: lahat na.
8: Lahat
7: weekend.
8: Na. Oo. Okay. Para makabili
7: pati
8: na ng
7: pamasahe.
8: Yan. Lahat na. So ang total ay 29,000 pesos in cash kapag napadala na natin yung 13K plus yung laptop po para doon sa isang anak.
7: Sige. Si tayo po meron pang pahabol na isa pong maganda pang balita dito mga kapatid. Abangan po ninyo. Saglit po lamang ito. And thank you sa lahat ng ating mga Happy Anonymous. Thank you.
0: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaa.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Ahabol kaya ito? Meron po tayong pahabol. Nakabili na ba sila ng mga ano, ng mga paninda nila sa kanilang barbecue?
1: Ay nako, eto na, makikita mo ngayon ang kanilang mga napamili. Kasi mga kapatid, ito nga po yung winner natin last Wednesday, June 24, si Peter J. Corada ng Siargao. Ito po yung nagtatrabaho dyan sa may Siargao Airport bilang isang loader. Ang total na po ng natanggap ng pamilyang ito ay umabot nga po sa 19,000 pesos dahil nung huli natin siyang makausap, nabigyan ulit ng biyaya galing po sa mga Happy Anonymous. Meron pa tayong pending na hindi pala na ipapadala galing kay Happy Teacher na 2,000 piso. Pero, eto na muna. Pakita muna natin yung video.
0: Drinks, mga paninda.
1: Video muna, pakita natin. May audio sige, yata ito. Sige. Pakita po natin ang video, okay. Mga kapatid. Dito yung po sa update.
0: Yung sa pagdating muna ni Tatay. Yeah. Go!
1: Eto na mga kapatid. Panoorin at pakinggan nyo po. Ayan, makikita nyo po. Buhat-buhat po niya yung mga soft drinks. At binubuksan na naririnig po ang tinig ng inyong lingkod. Mukhang nanonood sila sa atin o nakikinig sa radyo habang nag-aayos po ng mga paninda. Yung po yung kanyang isang anak. Ang cute-cute talaga namang sisipagin si tatay magtrabaho. Ang liit pa nung anak. Nilagay na po sa loob ng chest freezer yung kanilang mga panindang soft drinks at tubig. Oo, makikita natin dun sa area nila no, kung gaano rin talaga kainit ang panahon ngayon dyan sa Siargao. Saktong-sakto to kasi maraming turista dyan, partner, dyan sa area na yan.
0: At saka kasi along the road yung kanilang pong barbecue.
1: Wow! Eto okay. Na! Yung kanilang barbecuehan, pinakikita po natin
0: ang
1: laki ngayon.
0: Ang improvement.
1: Yes, from last time. Eto na yung kanilang mga paninda.
0: Oh,
1: sa gabi.
0: Nagugutom tuloy ako.
1: Ayan, bukas alright. Din po sila hanggang
0: sige.
1: Sa gabi. Pinapakita
0: nasa rin niya ngayon si Peter J. Corada ng Siargao. Peter, good morning!
2: Morning, sir.
0: Oh, thank you. Ha, salamat na marami. Ang laki na ng improvement ng ano ha, ng tindahan mo.
2: Opo, sir. Maraming salamat po.
0: Oh, may pahabol lang kami 2,000 piso pandagdag daw sa puhunan mo galing kay Happy Teacher. Ito'y naibigay sa amin ilang linggo na nakakaraan. Hindi ka lang namin matawagan nga dahil din kay Chacha ang daldal kasi nag-o-overtime kami lagi.
1: Ay, sorry.
0: Okay. Oh, sige. So Peter Jake, ito ay dagdag na 2,000. Saan mo balak gamitin?
2: Idadagdag ko po sir, baka tumingin po kami ng mga itlog din sir, mga tray para po ma-deliver po sa mga tinda-tindahan. May dagdag po ng benta-benta.
0: All right. Opo. Oh sige. So magkano ng total na tinanggap nito? Seth, itong si Peter nakwenta mo na ba magkano ng total plus 2,000 pa? So 19,000 na Jake, Peter.
2: Opo. Tama po.
0: Oo. 19,000 plus 2,000, 21,000.
1: 21,000 pesos.
2: Opo.
1: Ayan.
2: Salamat po.
0: Meron ba bang para masama loob mo?
1: Hindi. Ganyan siya. Ano ka ba? Simula nung nakausap natin, yan na yun talaga.
0: Sige.
1: Oo.
0: Jake, ganito. Ano ba ang nickname mo?
2: Peter po.
1: Peter.
0: Peter. Hindi Peter, ha?
1: Peter!
0: Kasi meron
2: Peter
0: kasi
2: Peter.
0: Alan Peter.
1: Hindi, hindi. Peter Jake ito. May pangalan na gano'n?
0: Oo.
1: Oo, Peter. Oh, sige.
0: Anyway, sige. So, Peter.
2: Opo.
0: Ano pang kailangan mo maliban yeah. Dito sa itlog-itlog?
2: Bali, sir, gusto ko po sana kasi yung itlog-itlog nga po. Bumili po ako ng mga tray tapos magiging wholesale. May di-deliver ko po sa mga retail na tindahan dito sa amin.
0: Sige, gawin mo muna yon. Pakita mo sa amin, tawagan ka namin ulit, ha? Kasi, kumusta benta mo sa barbecue? Okay naman.
2: Okay naman sir, nakikita ko na po na may mga bagong customer tapos may mga bumabalik po.
0: Sige, so may pag-asang umunlad ha?
2: Awa ng Diyos sir.
0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Po. Amen po.
0: Balitaan mo kami kasi ako pag nakita kong may...
3: B1079 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
4: Time check brought to you by
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

ingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang tests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
0: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services,

0: OK，
1: 'yun, oh, ganito akong signal. Good afternoon. Thanks God, it's Friday again. Kumusta natin mga soke kating pamatian, natin mga listeners, natin mga viewers, siyempre, mag-line yung mga lugar. Di relay ni nationwide, no? Kundi worldwide. Mag-line yung mga lugar, bugos ng kalibutan. Thank you. Dino tanibo sa Sangkay, and kaapihan asap, anak sa Kumbri. So, ilo kawi pindosa, still in Aliman. Kumusta natin mga taga Metro Manila? Ay magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabayan. Hapon partner noong panahon ng Ipormaginsa o Naginsa. Kumusta ka, paring Hero? Nasa kabilang ibang station na sa Metro Manila. Anyway, sige. Pwede kita kasangkayan. Hindi ito natin mga panita buong pagkaina. Yung mga rawon talaga ini din yung dapit, ano? Hindi kumpugusan yung province of Leyte. Gusto ko na pasalamatan. Siyempre, yan atong the workaholic governor, pinagikan Governor Carlos Jericho Ikot Titida. Siyempre, yagyapon ito na nagbibisita, nag-lilibot-libot, kumpugusan ito province of Leyte. Upon na din yung ito niya, ginihimo nga barangayan. Kumbaga, ikitao naton, saktugod ng tamang pagpanginano, itong kakatuon gud nimo itong lugar. O may mga kinahanglanon itong ibang mga constituents o mga leader na imog kakahistorya. So, amo ko dito ang mga nigincharing ko inidininga, kumbaga para haakon, mag-uulga dito. At tinuod lang itong pag-inusan ng politiko, taada nga tananhay mo. No? Halos nga tanan, di mo nga nito makaya, masalik ka nga mag-uul na. Pero kung kikita ko niyo mo, isa na ko nakasalik ako, amo ko din ang gobernador nga, waray kakapoy. Pero kung para haakon mo pagkita, di ba? Subad na nga nito nga ibang mga negosyante. Hindi na nga ito nag-i-interesa na, siguro pag-servisyo. Pero kakaiba ini nga the workaholic governor, no? Negosyo, pero ginawasan niya negosyo, may ganito pag-servisyo mga tao. Antulit mga tao, at mga barangayan. Ito ang governor nang inginano. Eh, dapat gano'n, di ba? Saan pa man iya, kumpulo nga nun, tuyo man lang na hindi kita halarangan at pag-servisyo. Which is true naman, di ba? Nakikita man naman natin itong pag-servisyo, itong lalawigan, itong Leyte. Ano pa rin kamot nga po itong gobernador, siyempre. Kamot nga po nila itong First Lady. Madam Francis Antidilia, kamot nga po itong Permi, itong Provincial Tourism Advisor. Hi, ma'am. Tandaan nga po po. Sige nga, siyempre. Itong talahoron nga po natin nga amay itong bungto, itong balo. At nga po ni Mayor, former Governor, former Congresswoman, naging Mayor habong itong balo, Mayor Regis Martin Pitilla. Amoy ni Taksinisa rin nga, kung magandang track record la, ikitao natin, ada na haya. Unaw na akala ito, nag-Congresswoman ka, nag-Gobernadora ka, nag-Mayor ka pagod. Ala, ganit nga track record. Magigikilanglan. Amoy na kung ginpropromote din nga tutulo kung may mga sakunin yung klaseng mga leader. Kinakailangan na natin talaga yan. Performance, may track record, may integrity. No? Di rin nalaan iya mga pag-sharing pa man kung ano pa rin ang mga kainin sobra na makakasaring kawa ang negosyo. No? Servisyo kun talaga. No? Kung tinuod yung pag-servisyo na ako ito na may bubulig, kita mo man. Kita mo ano ito, nahimo yan. Bisa na itong province of Leyte. Bisa na itong palo. Diba? Kana ako naging bago. Ira ito. Pero ito yan ang nag-sign po man. Kung may nag-promote itong tourism, aday Madam Francis Antidilla. So kita mo, kana amon, taran amon, damot ka rin itong province of Leyte. Di kaya mag-upay ng mga tourist spot, no? Kung baga amon naman lang. Kaya yung pamanit, iba na awa nga na itong Samar. Kabugusan ni Samar, kaya hindi rin na-develop yung maupay. itong province of Leyte, sobra itong panalingkamot itong administrasyon itong Itiglia. Anyway, sige, hindi kita kasanggayan. Wari man ni kahumanan, impeachment, yan na, wari si Kasuha, wari mga Panginanua, ang iyong ganda doon, ini Vice President Sara Duterte. Mga sabi pa niya, kung po pwede lang, imbestigaran anay. Kaya kung malit iyong inimbestigaran, pwede niyong imbestigaran niyo, ginagastos si Chirado, itong iyong impeachment hearing, pero ang ginagastos itong pagkaon, pag-inom, di ba? Makalilihisan. Pero magkaano mong kita? Kaya gano'n naman talaga ang ininhangyo kung ta request na doon niya nga pa-imbestigaran. Kaya nung helik ininimbestiga. Arams na. Alam naman ka mo nga, minarkusay na. Di rin na nga. Paninoy nanginginano, di ba? Paninoy ito may reklamo, magreklamo ka at administrasyon. Kakasuhang kalugod. Ay, nalaingi. Taglit, termine rin ni Kaoyo, anti-BBM. Antay lang ako kung bibigyan, antay lang ako kung tatawagan, antay lang kung kakausapin. So, yung tron nala, ay nala pag sinumuksa mo kay magkinunta ka nga ni, babantayan ka itong administrasyon. Eh, minarkusay na yun eh. Bantayan ka at NBI, okay naman lang kung hindi, mga NBI kundi eh. Paro bala bang gabit nun sa ay, ha? Polis, mamay ka lang ito. Ano pa ito na harap babantay ka pa si DG, PDIA, kung ano ito, babantayin mo. Basta ito na administrasyon na magmando, bantayin eh. Human, ito, minakusay din yan na relax na lang kita permi, ano? Ano lang kita permi ito ang pagiging neutral. Kung may himo, makabulig na rin administrasyon. Makabulig yung paglug-lug-lugod. Ayaw, pagbulig yun para makaupay. Pero in reaction ito ng ibang mga tao, bisan niya na, no? Bisan ako, alang malaki na siya rin na kontra, di ako, direct na kontra, di ako nabalabag, susunod ako kamaturan, no? Kaya nga, ginihimo ko yun yung kasangkayan nga wake up call, no? Pata na, pagpahinom-dum lang mga tao, pagpahinom-dum lang, wake up call lang mga leaders, especially nga ito Malacanang, diri nga inin negative kundi itakon always positive. Think positive. Bakit itong kaupayan ng ta, di ba? Nga dapat punta, era ng mga leader, yung mga nagkakapot, manginano diba itong ta. No? Sabi ko man ni, again, ito itubuhoy yung bunda, nasa ito niya permi. Kahoyo, inumdumi permi itong pagsisaring, pamatiikan bang kami? Kung may hatan man mamati, kung waray, alam ka ba itong pagpinanmatihan at Malacanang, mga budlot ba tata Malacanang? Sige na, bangin man lawin, umabot niyan ito, mga bati, mga kita. Bisan ko na ni kita ha, aliman, okay lang, di ba? Basta ako, nagsusumat na akong, bisan niya na may gumawas na reward nga report, no? Parang kamuhining tinatawag nga National Momentum Research Survey. Damo na nga mga nagsusurvey. Is WS, katanan nga mga nagsusurvey, makikita natin, pababaroan natin, na ano ba yung resulta yung mga survey. So, kung itong imo pagkita na ining pag-survey, pabor itong aning ang kaluyo, o ito aning ang nag-survey, paborit kaluyo, so, ano niniha aton? Iniha na nga, inin pakakabasa ko pala nga, ni pakakita ko pala, inin nga National Momentum Research Survey. I don't know kung nagkakanoon niya raging himo. Pwede kita maghimo ng mga sosurvey. Maghihimo na laki ng sosurvey din nga. Hindi na pagsurvey ha. Aliman. Pero naging sinurvey yun mga Pilipino din. Pero waray, pandi din. Di good na ako yun yung administration. Bisan pa siya yung diaring nga pero mas darunan mo lang yap. Ito ang mga sharing paman. Tarihas. Di ba? Now, going back yun yung kasangkayan nga in survey. Iton panini kung mga matatawag naton chief executive officer no kung mga pinaka director hining National Momentum Research Survey amo he claim Argil yes I don't know kung mga taga-dedenin ato ng mga Argil yes ako dili mga taga-Luzon ba ini. Di ang maram kung hain ko rin niya. Basta iton akon survey, itakon liwat research nga nakuha. Katikang inihiyahin sa nga organization nga hiyaliwat ito naghimuhin nga survey. Pinagihin nga iya National Momentum Research Survey. So, ini iya survey na sa ringhera nga ini nga iya survey, ini nga iya ginihimo kapag kena is neutral. Pareha ko na, no? Neutral na. No? Pero, ini iya survey nga resulta, paborit kaloyo. Natural, kaya niya yung survey, nauyon ang kaloyo. May dalawat niya yung survey nga nauyon dalawat ang kaloyo. Di ba? Pero kung kikita ko na mo, kung pinaka-draft ba, magkita niya yung resulta, pataas man ito adi. Nga di rin nauyon it mga tao. Amo po man ito adi lugod na nauyon it mga tao. So ano na rin niya ito na, di tayo mo kung

tahun kana kuna hanu tahun kuna la lewat kali tahun 2020 ni tinuun tinuun baga talaga diba kay kita mo yana iton sona State of the Nation address yan ang Alunis masasabutan ni yan ako na nung mga ipapahamtang hindi dito niya survey hindi dito yan ang baga pagpanginano isa ninyo nga nagsosurvey baga barbalansi di ba natin all time na survey hindi ko na eh ayaw na pagbasula kung mag habo mo yung survey kung natasi survey so it's up to you no? Amoy niya ng kasangkayan nito ni tata mo. Di ba? Ini nga, ini national momentum research. Ikon kan Director Angeles nga diri pwede nga ini diri mapanginano ini nga tanan ng Pera Sorbe. So, nga tanan, bisan pa siguro nga maging neutral hera, din hera makakapagbuot. Kaya ang survey ang susumat. Ang nga naging survey, ang nga naging pakianhan, mga kabataan, may mga kalagsan niya aging pagkain na kung nauyong baka mo hindi ng administrasyon. Gusto ka dito, harotas ang naruruyag lang kapit administrasyon. Guti ay lang magandaan di rin. Ano na lang kahit nga sorbi ha? Basta ako, nagsusumat lang ako nga man na resulta, ano na nga sorbi. Anyway, sige. Di ni mga kasangka, di mga rin mawawara. Ikaw na baga, di rin pagkauruyon ito ni ba? Ano di ba na ako yun? No? Now, ini yan na nga sitwasyon, mga kasangkayan, tungod banggod nga ada kita ka mapaso, ini nga impeachment. As long as di rin mga human, kaya pamati ko, maingay ini ito. Sana di rin abutan nga dito December, wala siya man. Mahimo. Kumbaga mo, paspasay kay. Nakakasabot man nga ni kita kung ano mga nagbibinuwa, ano yung nagpipinadarala, di ba? Napadara. Jesus, kaya nagpadara ng Tuhan Kaluyo. Jesus, kaya nagpadara ng Den Hosa. So, ganun, di ba? Ikaw nga na, ilabi na ikaw nga na butos. Ikaw nga na mamati. Maaram ka man itong sitwasyon, di ba? Alam mo, kita mag, parang buhutin. Waray ka, hindi rin pwede mag, waray buhutay. Eh, demokrasya pala ito kita. Mula itong permitatong siya rin din. Nga, samtang waray ka rin buhut, ay lapag binuhutin, di ba? Wala natin karoya, gihin mo itong. Ito mga ideya, mo ito mga panalikamot nga, sige. Siguro ang tahinig ko na siya man. Diba? Pero kung matatagantagan ka, hindi sila ko yun, okay ito. Ano ito na eh. So, yan ang din yung mga kasangkayan. Ini nga, hangyong tani ni Vice President Sara Duterte. Mistigari ka niyo, hindi na Senado. Ika mo mismo, ito ni iyong ginagastos, ito ni iyong pagkaon, ito ni iyong iniinom, hindi na hining paggastos, ito ng impeachment, yung pirah. Gimbalabgan man dahil na Senado, haray ito, haray ito, haray na ang panahon nito pag ininimbestigar, ito nga imo hangyo. Dapat ang trabaho kun. Eh, di, haray na ano, di na pinangingin ano, pero kung nakontra, ay, di, ito ko na akon. Alams na, ingays pa. So, sige, no, ako, kamo na daw na ito na manabanay ni kunano ko ito na amutan. Kuwaray ko lang ini, no? I have to be again to be neutral. Pero kung ikaw na mismo, ito ang masyari nga, mati ko kaoyo at kakaluyo, mati ko kaluyo. Aray ako, man lang ko, sunun-sunuran lang ko. Kung ano yung hangin, kung ano yung hanginan, kung ano itong salog, ay itong mga uyun-uyun lang ko. Hindi kita po hindi mang kinuntahin ng administrasyon niya na kay bisan ako na kasaring na ito natin mga viewers, dito natin mga followers eh. Minarkusin na talaga ito yung sinisa rin kauyo. Ay, sige lang. Ikaw na lang labi nga maaram. Okay, ngayon kita kasangkayan, yun yan ang inin, naklaklaro naman ito, di ba? Kaya yan ang panahon, nagiging labi na, yan ang Alunis, ay itong ikalima ang State of the Nation Address. Kasi itong sunod, maray naman, di ba? At sunod nga State of the Nation Address, paggawas na ito ni para naman ma-election naman ito, di ba? So, itong iya na State of the Nation Address, natural, itong reaction nito ni ba, ang iya magiging saan, tira ka por sinto natuman. Natuman ba ang pagpaubusan na iya isaan nga pagpaubusan pangunang mga papliton? Baray,

ha? Natuman ba ni Aginsan nga 20 pesos ang kilong bugas? Shit. Ano na kamo? Inuwat lang kamo, atuhod pa kamo, bumutos pa kamo. Wala, di ba? Walang nangyari. Kaya ano? Ay, ang mga planuhan una, ang mga ulito ng baga nakikita, kaya siyempre nag-unite, nagkausamanggod ang Marcos nanhan Duterte. Kaya kung sigurado siya rin ito ni ba, reaksyon ito ni ba, kung kan Marcos lahat itong panahon, yala, perdi ito ni Sara kung nilang nagkontra. Pero kaya sumakay man ang Marcos ang Sara, mahamot man ang Duterte, ada, nag-uyo nila ng duha. Ini yan na, amat ang sinisari nga, hala ka mong sumutin, di ba? Atong line eh. Para man nga ni, damang good nga nakikita. Kaya nga namamati lang kung sumutin, di ba? Kaya nasi nga ko yung sumutin, di ba? Kaya ito nga panahon, nagkasangkay, nag-istoryera. Yan ha, ano ni Tabo? Hikita itlogi. Di ba? Pero sin yun, nagpapauwat-uwat lahira nga duha, nagipauwat-uwat hira, labi na nga nakuwat, hikita. Hindi kita ipapanginano na lugod. Ato na hira nga duha. Ito na pakurukuntra, paaway-away, instead yung magsiservisyo hira para haton, hira na lugod. Ito nga kaperwisyo at hinon sa'yo. Eh, kita lang gihap. Eh, kita man lang panamoto sa hira niyo mga sharing paman. Kung hino may dirang abangang, di ba? Sa'yo eh. So, ayaw kita itong pag-ibasol-basol. Mas makay kauyo. Ano yung luti kahiktor. Ayaw, yung pag-ibasula, di ba? Importante din yung mga kasanggayan nga panamon toyo na mahibaro kita na tanan. No? Eh, di rin pwedeng para lahat amon, para ibang mga tao, kundi para inihaton nga tanan. Amon balito nga, amon ini accountability, amon ini responsibility, nga di rin luwat kami sa rin pamahinga dahil alanganin, kay nagman kami hindi magkinuntra. Tumasing pala ito nga, lagad mo ito, ito nga era broadcaster, ito nga era ada ha in media o ada ha in public service, di rin mo upay, di ba? Yung tinanglan, balance sila. So, kung nakontra man ka mo, kung may naman niyo kinukontra, it's okay. I have to accept kung baga amot imang panuyo. Pero kita akong tagad man kung ano itong ikakaupay. Kay, in my part, this is always for the general welfare. No? Para akong para hindi nga tanan. Kaya hindi kay akong personal or kung yung labot nga ni. Nalilipay lang ako. Kaya kapag sumatakit kamatukuran, nalilipay lang ako na kapag sumatakit doon kinahanglanon nga iyo gipapamot ka di akon. Diri ni akon. Diri kina na may personal, no? So, tikang inihito na itong mga kabugtuhan nang ipapaabot ako. Eh, siyempre itong iba. Kung sa amin, kung nga naging kakasuri, nakapaabot ako, na text, na tawag, pre, mag-arangit man ito niya, sukod din eh. So, eh, kaya, okay, siyempre, sukod nga nito nga sitwasyon, alam man ito, itkaluyo, poros lalo at nahangit, no? May ito nalilipay, siyempre, mga busog. Di ba? Pwede ito yan, ito na rin administration. Million-million sit mga kaso, mga busog ito. Oo, kaya kung di rin nga nito na naman, kung di rin nga nila kami ginsugo, di man kami na preso dog. Di ba? Di mga suka dito na, nag-abot na itong punto nga, sa'yo may an, di ba? Nagkasuhan lukod ko kita. So, kada na ito, nag-ano man kita. The damage has been done. So, itong mga tao na kasari nga, ang ito na ito yung man lang pinapadara-padara kaya ito na padara ka man lang ikaw man na nagpadara na piso lugod eh yan na iba di ba kaya kumuntra ka nga ni sigurado hinahina yung kaliwat pre-preso kayo ni yan na kaya ikaw Senador Alan Peter Cayetano na kontra ka ibibinan tayong kaliwat ni Senador Ping Lacson anuman itipiktuhin niya na di ba ikaw nga namamati ko yun na ikaw nga nagkikita. Hira na mismo. Nga atong pinamiling mga magbaralaon, nag-aaway-aaway, nagkukuro-kontra, napaybayan na kita. Again, napabayan na kita ang pagservisyo ni Hira. Di ba? Waray, sharing pa, waray naihatag na kaupahayan, waray naihatag na kalungganayan para haaton nga amo ang aton unta expectation nga magsiservisyo yung tama nga eksakto
para aton. Ano man ning tabo nang ginaway-away lugod imbis nga nakantuhira in aid of legislation. In aid of legislation, di ba? Panhimo iton irahing balaod, diri panhimo hin pangwarta, diri panhimo hin negosyo. Legislation, balaod nun, ginihimo, diri kay kwarta, diri kay proyekto, diri kay upon ka dito iton palag control. So, ano manit nga ang antuan, di ba? Yan lang ako tanggahawayawan. Ang diri, kay kontrata ito, ito na naman yung kadara. Wala, wala na, wala na. Ang service, wala na, di ba? So, kung punta, hanto pala, kung maaram na kita nga, di ba, nakita maaram magsusuga din niya na pagbutit panahon. Kaya mo magulin yung politika na tinuhula, no? Tingnan pa ang politika, there's no permanent friend, no permanent enemy, itong permanent ini, panalapi ng buhay-buhay. Itong politika, mo na ito na lumano na nuna. Ang politika daw, waray permanente nga sangkay, waray permanente nga kaaway, ang permanente nga lahini talaga, buhay-buhay. Di ba? Pero naman talaga, maiha na itong nga kuplungan nun, sa santo pa. Damo na itong mga nauuwat, pati kita na imo na lang yung uruwat. Pero ayaw na ganman, di ba? Hindi yan na tungkol itong ka high-tech, damo na itong mag-ara, mga kabataan, mga sobranan, yung pa man gumamit na hining gadget. No? Yan na, hanto ang television, mga kasaring ka, nahiralan nakikita, nahiralan nagsusumat, ang television, radyo, mantalaan, di ba? Yan na po rin na, kumplito na. Sumulod na ang social media. Ito na cellphone, mga gunting yung mga gadget. Ada na, makikita ka na lang. Mag-una-una na nga ni. No? Bisan kita, udak, set also. Bisan ha, radio, no? Pero, bisan pasukan din eh. Hindi kami napore, mga radio, di ba? Ito niya lang, mga inin, sering pa cellphone, ito ang ginagamit na pagkain. Siyempre, high-tech naman, no? Social media, ada na, isa lang nga na siya rin pumanautot, pinipicturan ka. Ah, di ba? Paano na? Pwede ka na magsumat. Yan ito, nakautot. Siyempre, taga-away ka gano. Nautot lang ako, nabod ang junior ko. Yan, dahon na gamit, di ba? Social media. So yan, hindi na nag-itaw, hindi na nauuwat. Talaga, hindi na makakabaro na ikaw, mamati ka, magkikita ka. Sige daw na, taon-taon, anong hearing din to, anong impeachment hearing, impeachment trial. Taon ta, pabuwa man ini. Yung mga ibilib siyang ipapakita. Kung Xerox magiging original na. Pa Xerox na naka 1,000 original na mga yan, kinakarawat na. Ano nga panahon? Anong panahon? Kapatid nga ni Hanto nga magaya kang kaharadyo nga diri Asia, ireklamo ka, di ba? Ay, diri itong, ito na diri manigin opo din nga mga boses, mga radyo. Yan na, opo na, kinikita na, nagaya kang ka, opo na. Hindi ito ang pagreklamo. Di ba, Hanto ka rin ito? Di pa ito ninungusan mga radio specialist. Pero yan na, opo na, social media, dan na, opo na. Picture, namin ha, hindi mo pipicturean, di ba? At makikita pa niyo mga nag-inaw-yaw. So, depende na ito niyo pagdara. At sinisaring niyo din niyo. At inuudla, ito na sitwasyon pag yan na duro na hingga advance. No, rayo na duro ang mga nag-aging panahon. Kaya kung usahay, may nga ni Nasaring nga ito nga, parehas ka, parehas ka ni Mlulo, kanim Lula, masing, anamong panahon, ito, pastilal, kahit, nahibaro nga ni kamit doon, napakanto kamit nga lugar. Tanay nga ni naori kami kay waray pamananto. Kaya tinuro, waray pamananto. Bisa nga na yung kuryente, waray pantuduro ng mga kuryente kung pananto. Ang tawag ito? Hindi rin ganit niya. Buhing kahoy nga, dadagkutan lang. Wali nga ni ito nga ng lubi, palwa. Dadagkutan, sigit biyahe, sigit lakat. Han, ito mga pananto. Eh, tanda ko pa na, nung naharayo pa, di ba? And in high-tech, di rin pa sa ba dito
natikaran ni na yan ang araw sa langani. Hindi ka naman sabot, naglalakad ka pala, doon ang unahan ka na, di ba? So ba dito, itong technology yan ang mga panahon. Di rin na po hindi magiging magpapawat-uwat. Hindi yan na, labi kong makikita kung ano ginihini mo yung mga leader nato na naging bubutan. So, dapat mabaro na kita kung paano hindi rin kaya. No? Awa di ha, ulit ni maihimo. Importante yan na, itong makabuling ka, itong pahay ka naman. Pero kung hindi mo lang personal yung mga business interest, kasi kasagaran yan na, no? Atun lang mga pagpanginan. Haros nga tanan, pagkakada itong nga posisyon, pag politiko, inihimo nga negosyo. Ako man ito kaoyo, balit. Politics is business in reality. Doon nga mga hinumitaan na posisyon, di ba? Mga negosyante ito. Kasi man po, hindi masumunod yan, hindi rin negosyante. Labi na kunwari yung kwarta, ngayon reality at mga butante. Ay, nagtitikang, hindi kami si mga butante. Pinapalit, binabaydan, nakarawat. Kahit katuhahin eh. O, may kumpari yung kamundihali man na ipagbutos ni Diharayo Hinduro. Wari ni kwarta, buwang ka pa. Tawag ito, insultong ka pa. Masaring hamon din, magpakisalapi. Dito Pilipinas, so ganito rin diliha aliman, di rin pwede. Diba? Insultong ka pa. Saan dapat sugad unta ito? No? Kung may mga sugad din yung mga klase, mga leader, leader mismo yung mag-una nga. Na, sige, kung nadere ka mo, mapapern nila ako, kaya wari ko yung barayan, wari ko yung paralit kayo. Pero ito akong pag-servisyo, sugad din eh, adi kita aniyo. Dito na ako na gusto ng mga programa. Pakita akit kontra ko kung ano yung programa. Kitaon ta kung hain mas maro pa hindi. Pero waray man, di ba itong kikita ng mga putante, kita ng mga nagpipili, hindi mo kitang nanginginano, basa-basa, nasa mo doon, pag binasakit ang gawo yun. Pero kung may itong kuwarta ba, basa ako na, kung kuwarta din naman. Kalihipo nga ulo ko nun sa ay, di ba? Tapos magbabang basul-basul pa. Yukat, di ba? Ayaw na. Enough is enough. Diba? Tama na. Sobra na. Nagpira man itag 33 anyos, 32 anyos, kung baga, or hindi pag ito may baro. Di rin man ako nasari nga, itong pagbutos, kinanglan kita may edukar. Para nabiisan di rin edukado, maaaram na bumutos. No? Pero yan ay pagbutos, ako malagap, di man nababago Pilipinas, kaya di talaga pwede bumutos, it waray datong. Ano, ikaw, ako, kita mismo po, sa nangit magpakisalapi. Kaya ganoon, di ba? Bag-uhunta na, sana bag-uhunta na. Ako, nagpipili na lang ako, nag-ahangyo na lang ako, nga sana, magpatuman ng training, no? Magpili kita, ito may na performance, may na track record, may na integrity. Inotro ko lang eh, no? Nga sana, mabaro na kita, no? Ayaw na kita pagsaring kinanglano na kita mainukar. Sobra na. Mga pang-inukar, mga edukado na ganun kita. Mga edukado na ganun talaga. Saring ko po man, bisa nito ang mga nabubutos na kukot ko lang ito nga in number one nga subdivision di da Habianji. Kita ngungukuit nila, puros ito ang mga edukado. No? Ada na ngungukuit mga damo nga engineer, mga architect, mga doktor, mga nurse, mga opisyalis sa gobyerno, ada Habianji. Kaya number one ito, first class nga subdivision na Tacloba, ito ang Habianji. Pero kanto daw, ito ang mumutos. Oo, oh, di rin ito magpakikwarta. Natural, di rin nakarawat yung kwarta. Kaya di rin nakarawat. Di nakarawat, yung mga, ano di lang, mga professional, di nakarawat itong pero makabuli. Nahatagan itong kanda iya siya, kanda iya ma'am. Wata. Ay, kakulog pala. Kaya yung pinagsangkay ng engineer, di ganda kitong kao yung nakarawat. Bisa itong pong inanoon, makarawat itong haakon kay doktor ako, makarawat ako ito. Takita ka, doktor, sobra pa. Pero hindi na kito. Ngayon, siya na di matlista. O, doktor, hindi na matlista mo. Isa nga ani, kumarawat. Hindi matira mga lista, naging karawat yung kwarta. Wala nga ako kito kumarawat. Wala kayo, ilista ka nga, hindi din ito yung ngaran. Diri, kaya nagtabo ito, wala kami itong kumarawat. At yung pagkarawat namo, na namon kabuling. Yung pagkarawatan ng kabuling, sige, iyon na lang itong day. Kana niyo paglaba, kana niyo.
Ay, lang gihapon marawat, pero pangaran nga. Irang gihapon, di ba? Pero kung hahatag yung pag-edukar lo, ito hindi na ngayon na nakarawat nga. Dahil, sin nga nga, ayaw niyo kung hindi kami makarawat ini, kay nadiri itamon agaro, nadiri engineer, nadiri doktora. So, anong dahil ito, di ba? Pinababalik na lang ini. Balik! Mo, pa ko na nahatag ito ni balik, yung sulta na ulit at bulsa. Kasi nga, nito pang kabarangay ko na nag-official nila nga tinatagang na yan, ingguuman. Ay, nako. Ay, nandun lang kita pagpauwat-uwat, no? So, ayaw na. Taksinising, ayaw na. Baguhunta na. Sige, kung na nagiginastuhon man hira, magasto ha. Na rin itong pagtakas naman, magastos naman, hindi man kita na daw. Ada na ito nila panihibaro hira nga, di rin na pwede kumandidato. Pagbutin panahon nga damo na iparta, gin, kakaon la, di ba? Eh, may na pwede, hindi nila mag-isolhin iba. May na po sa nga inin kilala, nagkandidato, inin gumastos, pero naperdi. Ano man niya sa ring, di rin naman ngayon niya na kwarta na. Nababaro na ni tao, kung masugad unta may baro na mga tao nga iting kwarta, kinakaon lang, linalamay, perdi ka, hindi dahil itong himbabaro na mga tao. Pero yan na, so far, itong 100%, itong himbabaro pala, ada pala yung 5%. Aray, pali pa rin. Hindi pa magbabago yung Pilipinas. Pero kung itinanahatag, 100% maperdi itong nga mga damot kwarta nga nagkakandidato yung 100%, mababago yung Pilipinas. Diba? So, kung masugad din yan na, bisan ito ng administrasyon, nagtitinawala kayo mga kamera. Kita mo, nagginastuho ng gobyerno, nagpapasopaso, ay, manapripriso. Huwag manadadako. Diba? So, giniinuwat lang kita. Kita mismo ng mga tao. Makaluluwi kita kung masugad din eh. Imagine, ito utang yung Pilipinas, no? Kung maaram lang ka mo, is naabot na yung 13.55 trillion. So, kung man ito, araw na pabit ka sa lapi. Ha? O, bay lang pabay ko na ito. Huwag na, oy. Kasi mga kabayan, ispento nga, hero this, paging presidente. Don't tell me, it, makapot nga presidente, magkakabayan nila ito utang. Gino, sa aking pumahing sing pa ni Kauyo, Kauyo, may nga naman kabayan nila utang ng Pilipinas, kinabuwasan. Pero kinadiri man ni Kauyo at kinabuwasan, gusto niya nga makalingkod ka nga ni, tataganin sa kampulan, mabaydan nga ni, sa kampulan yung paglingkod, ito utang ng Pilipinas, Kauyo mismo makatamala ka niya, makikupunay mga, tara, ilabo ang dito San Juanico, kaya mo nagsaan ni Kunino Presidente makabaydan ito utang, ang hangyon, pinaking bisog, ang fight ni Kauyo na tutumano niya. Kung yun yung presidente ng mga kabayan, utang, mga tiyo, Kauyo ha, San Juanico, malayog ya. Magpasalamat nga, bayan na ito utang yung Pilipinas. Nasuka din yung klaseng presidente. Di ba? At least hero ako nga, nang patuman ko, anakon tumong, anakon pakigbisog, anakon pekikiaway na matagang manunta yung panahon, iwag mabaydan naman lang, isan sa tagutik, itong utang yung Pilipinas. Di ba? Ganoon naman tayo eh. Pero kung di rin natin yung sugaron, di rin kita yung mga ginano, di kita magmamata. Paray, napakabungol ba lang kita, buta bungol. Paray, ikaw nga, namamati ko yan, ikaw mismo nga nagkikita, ikaw mismo nga nabutos. Pagpakata, buta-buta ka lang nga ni, magkabungol-bungol, papratas lang kita hindi. Paray, ni nga ang antuan ng tatnason. Pero kung magbabago ka, kung susundun mo itong panuyo ni Kauyo, tutulo lang, no? Kung hanoon ang administrasyon, ang i-administrasyon, mahinom duman niyo, ang nag-aging administrasyon, na nasa rin, stop drugs, stop criminality, stop corruption. Iton, magbabago ito. Pero itang Kauyo iba, no? Nga kinahanglan, magkamayan, ahing tinuod nga makikita, na may tinuod, na performance, may tinuod nga track record, may tinuod nga integridad, no? Sugad dito at bibili ng mga leader, bisan ito ng waray kwarta, mabuto sa pito na iya, yung sugad dito mga klase, di ba? Ganun lang,
makikita ni mo nga ini. Tangko din eh. Di ko na rin yung mga bibiling yung sarap eh. Ini, kita ko tayo dito yung lugar kung ano't mahimo. Diba? Nasugod unta ito. Para kita lihat yung mga butante. Hindi na kita magbibiniling yung sarap eh. Kaya ini nga, gingiginastuhon na ito na tinuod lang. Diba? Aton man ini kwarta. Aton ini mga buhis. Kung mag-aram lang kita. This is our money. This is our taxes. Di ba? Di ka man nakakita itong NN propaganda at BIR. May dito NN tarpuling bultang at BIR. Nasa yung dito. This is where your taxes go. Kalino rumit ng taga. Ikaw regalo. As in, meaning it BIR ni Kaoyo. BIR. Bigay ikaw regalo. Diba itong linorong? BIR. Ah, emit ng mga big time ng mga negosyante na mabayad ito itong buwis. Ah, nagagilang administrasyon, binerahan ang tangiyan ABCBN. Binerahan ang tangiyan na negosyohan aeroplano. Pero lusyutan. Diba? Ang mga big time ng mga negosyante na hindi rin nagbabayad yung buwis. Ang baton, kailangan mong sumatit iba, no? Usahang baton nga kinin ilusyutan. No? Nagkita na gala kinin personal na nakanta ka Manila itong mga panahon na rin pa ibang estasyon. Kita good man lakas naman gabi Sir Lusyutan. Ang baton ng iba, ang kontra na sa rin nga, di rin itong mga prepared dihera kay di rin na nabayin it boys pero it erin yung babayin yung boys paghatagin suporta ng ito mga politiko. May kala ito. At itong mga panahon, uso na ngayon panatag. Tapos yan na, nababantayan ngayon na kay kontra ka, mababantayan ngayon na kayo nabahin na yung dagat. And supportahan eleksyon. Pero naman doon pa man yan eh. Diba? Yan ang line na napukursigi pag paggawas. Ay maaral mo nga. Pero kung hirang-hirap na, hirang naman gihap. Pinananagan. Kaya di ba ito, bukos ng Pilipinas, mga sir, mga ma'am, itong realidad, di good pwede nga di rin gumastos. So, binubuhat na pag yan, kung nadakit administrasyon, logistic gagamiton, manpower gagamiton, resources gagamiton, tutulog na liwat ito, ang kauyo. Diba? Kung waray ka manpower, waray ka tao, waray mabulig kayo. Kung waray ka resources, waray ka salapi, waray mabulig kayo mo. Diba? Kung waray ka machinery, waray ka mga sarakyan, waray ka mahihimo, waray mabulig ka imo. So, pero may itong upod nila. Bisan ikaw, di ka man pwede masingan ito, lugar. Karo ka nga ito, babaktas. Ay, natuyaw. Diba? So, imo ito ni himuon nga tanan. Di rin nung pwede nga magigi tawag-tawag nala. Di rin pwede nga magkatawag ka na, ah, Mr. President, Mr. Xi Jinping, Mr. Donald Trump, ito kayong tanawin eh. Ikaw man yun eh, nga, buligan tayo ni kay Bangag ini nga itong bagadiri, maupayit panunahon ang kurusahay. Ginbubuli na lang kita pero may didiha, kuhan, West Philippine Sea. So, ano mo pa yun eh? Pagkita mo yan, nag-istorya na ng Presidente ng Amerika, ng Presidente ng China, na upod ang Presidente ng Pilipinas, ano yung Presidente? Kung bangagin eh, kaya hindi may nakakaroon kung bangagin ng presidente kung dere, mga akusasyon man lain eh. So nung babasa lang lang ako, pag isa yung bangag-bangag, tadalining. Diba, nasa nga rin, ba't bangag? Ay, ala. Well, anyway, tuuras ng panahon, ginagirahan lang lang ako, ano, bakit nakabot ang engineer? Isang kung baga, ayun, sa kanini na, dere na ka, masyado nga, siya pa naandawan ko. No? Nakabang natin ito. Alam rag. Anyway, sige. Thank you so much sa inyong tanan, mga kasangayan. So, yan ang araw talatong tanala. Ano, yan ang abang Lunes. Ito, ikalima nga State of the Nation address. Ito natong presidente. Ang lalawang kita nga mabatian. Ayaw na kita pag, so, pagpasumat. Pag, pamatik kita. Pamatik pag kita kita. Kaya yung rin in-force na in-live. Yan ang para mabaro na kita nga, di rin na kita ang ipagbinuwaan, di rin na kita ang ipagsinaaran. Ito yung pagkita na sa rin ka mga bangag, pamati, ka ng istorya at bangag, kung bangag mo yung pagkita.
para di rin na kita mauwat. Ano'y iya mga gisaan, ano'y tangay niya tumanon, ano'y tangay niya buhaton. Diba? Ay, pamasukad hini, hini itong panahon nga pagkabuti 2028, makakapag-decide ka na. Pagpilihin tama nga niksakto. Diba? Listen and view itong State of the Nation Address. Itong presidente, kalimang asuna, yan na, kay yan ang alunis. Kay dito itong zona, may ada mga grupo nga nag magrarally hera idudungan itong zona, pero dire ma dire kinahanglan nga maatubang dito harani may kinin harani itong kongreso no, kung na siya man no? Sana araw-arayo kay bangin dire magkara siya naliwat so, ginagong tanga baga bisan kung baga magrarally ay kundi yung pagsamuka nilot maupay pahamtang ka mo, hindi yung karagsignon. No? Kaya may naman itong magkikita liwat itong mga nagrarali, may mamamati itong na makapagsumot liwat. Isigurado ako yung mga nagrarali, wala itong ibang magkikita, kontra gihap. Diba? Para mabaruhira nga. O yan, sharing natin kontra, siguro niyo yan. Tadong mong tayo niya, di ba? So, may itong natin bagaya na nakita, ini nga itong pambiyarnis ng edisyon. Thank you so much sa iyo matanan, mga kasangkayan. Ang aral gihapon natin, the workaholic governor, pinaikang Governor Carlos Jericho Ikot Pitilla. Upon gapo na naton na Provincial Tourism Advisor, pinay ka Madam Francis at Pitilian. At syempre, ang mga board members. Okay, thank you so much kanin Jan Gilbert Militante. Ito, salamat. In a few weeks time, siguro, bangin magkita na kita ito. Thank you, hayo mga tanan. Syempre, naton nga gihapon mga sugi ng diplomati. And aton viewers on B107.9, number one FM station, Asyadon Tacloba, nationwide and worldwide. Ngarang gapo na natin, Chief Executive Officer, at the same time, President, and mga kalilang FM station, ng Puno Normo, kailangan ka Mr. Bravo Villanosa. Natin mga technician na engineering, IT, thank you so much sa iyo. Siyempre, ang iluwat na busang sangkay niyo, surugo ng kanginan membro, ang asap, anak, sa kumbre, na hinga nila aliman. Wala siya pa yan, siya rin kuman, na iyong matanan, nagpapasalamat ako. Silo, Kaoyo Pedrosa po. Mga pahing nga kulub, salamat na niyo pumati, and kumusta ka po? Bye! Tschüss!

0: Okay, mau paing kulupa tun nga tanan mga kaboses. Kumusta ka mo? Ani, Biyernes na kita. Waray la sa butay din simana nga natapos. Pizza 24 hinin bulan han July. Nagayaan ni Giyapo kita magkakarusa hindi nga itong programa Kaboses Leyte, Kaboses or Boses han Katawan. Natural, hindi Giyapo na niyo ikakausa niyo Kuya Bob Abellanosa. Yours in public service. Magpapadangat han atun mga notisya nga nasagap han Kaboses Leyte. Yan ang adlaw Biyernes. Ngan noronian naman ang iyo paborito nga portion, may nagayapon natin sa nga surat nga tatag dun niyan, di na itong aton, straight from the heart. O, di ba? Yan, ha? Straight from the heart.
1: Wow!
0: Okay. Naroon niyan ito, kauman ito natin mga balita. Alright. Anyway, maupay nga kulup. Anaton mga kasangkayan, mga kabugtuan, mga kuya o mga ate, mga kapatid, kapamilya, mga kapuso, kaugop, ha?

0: dini ha bugos nga First Congressional District kan Leyte, adi naglalaki pini dinhi an siyudad han Tacloban, an aton highly urbanized city of Tacloban, ngayon pati nagyapon han Bungto han Palo. So good man, tanawan. Uy, di na mahiya. Mga patron na liwat na tanawan. Sunod na yung nga bulan. Ano ha? Ano ka nila sasabot dun? So good man, ha Tolosa. Di na liwat ha... Nga tika, di liwat ha Santa Fe. Nga di liwat ha unahan ha Alang-Alang. Tapos pagkaunahan, nga di liwat ha San Miguel. Kung pag malapos ka na, nga tunay niha Babatngon. Ayan ha? Ngayon, sugat man, yagi pa pangumusta tagiapon na natin mga tigpamatihin ni nga itong programa. Kaboses Leyte, boses han katawahan, di dan ikaduhang distrito han Leyte. Ngayon, sugat man, ha, 3rd District of Leyte. Ngayon, pati nagiapon ha 4th District of Leyte. Yan ha. Ngayon, ada na inididaan mga anaton mga kabugtuan nga mga kana ha anaton mga Canadian countries kana sila dito oy mayong hapon kaninyong tanan diha ha sa Ormoc sa Albuera sa Merida Kananga ngadto sa may Palumpon o nga rigyapon sa may Bye Bye City oy mayong hapon kaninyo. Yan, siyempre, ang 5th District, ang mga nalalakip ng mga kombinasyon ng kanangan waray, ang Abuyog Leyte. Yan, ha? Pati nag-iapon din ha ma-plug. Maupayang, maing hapong kaninyong tanan. Diniyato na bit, maupayang kulup ay yung tanan. Yan din ha, bugos ng Pilipinas, at ang Tagalugong tanala. Ha? Magandang hapon, bayan. Anak, totoo, man. Ano, nundog liwat, ha? Late again. Another mga listeners, din ha, B1079 Kaboses Radio. Ngayon, sugat man, ha, Dream Radio 99.9. Simulcast din nga duha. Ngayon, pati nagyapo na Kaboses TV Leyte. Yan. Ngayon, sugat man, nababatihan kita o nakikitan din ha, bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Ipinagin natin Facebook ng YouTube pages, ha? Natin mga page B107.9. Ngayon, babati ang giyapo kami niyo, ha? Live streaming. Ipinagi, ha? B1079tacloban.weebly.com. Ngayon, sugat man, kung may dani yung mga Radio Garden app, ada kay search na lang. B107.9 Tacloban City. Yan, ha? O, yan atun mga taga-Katarman din, ha? Maupay nga kulup ngayon na iyo. Mga taga-Katarman, Northern Samar. Ha? Labi na din kang Kuya Dindo Arilio. Ada kay Happy Birthday, ha? Alright. Anatun ni Governor Han EBR. Pagitan Eagles. Okay. Ngayon, Buino, anadon oras, alas 5.38 na. Ngayon, di kita ito na itong mga balita, yan ang adlaw. Alright. Ang balita, nga baga na bunga din niya itong yan na, ada kay maram naman kita, nga din itong Pizza 27, magkakaadhan sona ni PBBM. Pangulo Bongbong Marcos, ha? So, ang mga pangunagod nga mga isyo nga karuyag hibatian, hiton aton mga katawhan, amo itong mga isyo kabahinhan, corruption, ha? Amo ko din yung mga nangunguna nga karuyag ni rehibatian. Kung magano ko dito ang aksyon ni PBBM, kabahin hini. Ada kay tulong na lang ni Kadlaw ante sa doon State of the Nation Address o konsona han Pangulo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ada kay ginmawas di daton survey han Pulse Asia nga an pinakaimportante gud nga isyu nga karuyag mabatian hitun kadam-an nga mga Pilipino. Amo itun pakigbisog hini nga korupsyon nga makalilisang nga korupsyon nga naitatabon din hi aton nasod. Ada kay haros 29.8% han mga respondents amiton nagsiring nga kinahanglan gud paghingadayan nitong pangulo an pag-imbestigar ngan pagpabaton hatun mga nahilalambigit dida hatun igin na aaligar nga mga anomalya kabahin hatun flood control projects. Ang sunod nga isyu din hinga mga karuyag dira nga pahinungdan han presidente amulat itong pagpaubos itong mga presyo hininga itong mga papliton basic commodities kay buino purbida grabe kay may danay ni 18.7% aday niya na ha 18.7% okay, baga karuya gunta nira nga ipaubos ni. Anini nga baga pagkamahal. Hini natin mga papliton. Ngayon, lakipluat din ni ato ni Papa nga mga ginlalauman hiton publiko nga paghingadayan ni deton sona. Amo itong kamahin luat hiton baki kulagun man yan ang panrabahuan. Ha? Baga makurian at negosyo. Ha? Namugot na araba. Ngan sugad man paghigaday runta kurot maupay ni aton panginabuhian ha panginabuhi ini nga mga kapobrehan kampanya kontrahan illegal nga droga an ubos nga sweldo ini nga ubos nga sweldo titiketas na gani damo na gani ni mga naarabalot nga mga negosyante kay di na nakakakaya dagay nagiiban lat ni empleyado. Ngan labi na good, ha? Ining pagsaka hitun presyohan petrolyo, ha? Problema ha agrikultura, kriminalidad, ngan hitun kahimtang han edukasyon. Anadun oras, alas 5.42, halay naman nga notisya. Adi, Janet Napolis, ada kay ginsintensyahan han sa Digan Bayan, haniya 20 nga mga kaso. Tungod ini hadun na napulo nga kaso hin graft, nga napulo luwat nga kaso hin malversation. Na may pag-isumpay niyang paggamit han 50 milyones ka pesos nga pundo nga dahinlain nga panuyuan imbis nga para untay ni aton mga tinatawag nga farm input assistance wadaw pastilan ha dinayon usa nga 237 ka pahina nga desisyon an Sandigan Bayan 6th Division again na patukan hinapolis sin sobra 12 anyos nga kapresuhan ha kada kaso hiton graft. Ang mga kaso naman han malversation ipinagin falsification of public documents ada kay ginsintensyahan gihapon ni hinapolis hin 17 anyos nga upat ka bulan nga daha 20 anyos nga pagkabilanggo ha kada kaso pagudin eh. Opod na din hiyan permanente nga disqualification apag serbi ha gobyerno ngan hin multa nga 5 milyones ka pesos kada kaso. Samtang gin absuelto naman ang korte hi anay Department of Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan ha mga kasuhan graft ada pero gin sentensyahan gihapon ni niya napulong nga kaso hin malversation. Ginsintensihan liwati Evelyn De Leon nga nanguluhan pipirangan non-government organizations o kon NGO hintulong kaso, hin graft, ngan hin malversation. Anaton oras, 44 minutos na ang nakalabayan na lasinggo. Ada kay mabalik kita para ni baba nga mga notisya. Kataliwan hini nga mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: Nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
1: Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang

0: drink responsibly.
1: Mga kuya ug mga ate, ang edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may nabata nga diri makakaeskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaeskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag hantakloban.
2: Okay, anaton oras mga kaboses. May da na kita 48 minutos nga nakalabay ang alas 5. Bueno, padayang gyapon kita hanaton mga notisya diniha. Kaboses, late boses han katawhan. Budoy ka lang. Tungo din nga magkasamok yan na dito ha Iran. Habot nga ito ni Iran yan ha ang mga Amerikano. Ada kay posible umabot ha $150 ang kada baril. Hiton lana, patay. Balik na naman ini nga kasakit ha. Ada amoy ni pahimang no hinusang nga oil analyst nga siring paniya nga posible umabot ha $150 per barrel. Stilan ha. Ang presyohan krudo kung diri ini dayon matuhay nga tensyon dito ha Strait of Hormuz. Kaya pagkena sumaka na $100 pasti lang ano ah sumaka na $100 kada baril adun Brent crude oil. Katapos lang ni maatakehan Houthi rebels nga suportado ni Han Iran adun duhang Saudi oil tankers dito ha Red Sea. Ada kay sumalapakan Dr. Adi Emesrofik han University of Oxford. Ada kay padayon ang pag-ubusan global oil reserves ngan posible pa ini nga lumala o maggrabe. Ada kun magpadayon ang mga pag-atake ngan itong pagkautod han ini nga mga supply routes ha. Pastilan ha. Ada kay nagsiring liwat pahayag pa niya nga bangin mawara pa ha merkado ang lima tubtub unum kamilyon nga barilis ang supply han langis tungod hini nga krisis. Wow. Ada kay kung magpadayon nini posible na gunin nga baton nga pag uminto na naman ang presyohan petrolyo inabat na nga ni habugos nga kalibutan apa daw pastilan.
3: Oh, no.
2: Iti karasa lain ni ha. Anyway, kadiluan kita yung lain nga mga notisya. Tungon lo at inihini nga mga pag-inuran nga na itatabo. Ano naman kita nga nag-inuran nga ni. Diba, wala mga problema kunot nga mga baha. Kaya na baha man lang ito kung nauran. At may rin si pagod pagbabahan usahay may nagkakaulbo nga mga buhaya. Ay, nako. Anyway, ada kay mga pamilya dito antike ginibakwit ini tungudhan grabe nga pagbaha. Dito nga niya Cebu, amo gihapon. Grabe ang pagpagbinahan niya ng pag-inuran. Kakulop, kasangkulop, ba daw? Baka din ni Waray. Salamat kita kapag wala pag-uuran. Ha? So, ginibakwit tungod ni grabe nga pagbabaha. Adun mga rescue teams didan kagahon ha? Hanyan ang adlaw ang mga pamilya nga apektahan. Ini nga mga pagbaha dito bungtohan hamtik antike. Padayon naman nga makusog nga uran anay tatabo tungodhan makusog nga habagat o gadin ada kay resulta ini. dinahan pagbaha han mga pipira nga barangay samtang diri na nagian gyapon ni usa nga mga major road o mga main ini nga kalsada ano ha ngan nasuspindi na naman adon face to face nga klase ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office and Bureau of Fire Protection amito nagdumara han rescue operation dito ha barangay Mapatag nga dito ha barangay Funda din may mga pamilya ni nga sirig paman na stranded tungod han pagsaka han tubig ada kay gimbantayan na ini mismo ni Mayor Julius Ronald Pacificador an operation niya binubuhat kay para lot masiguro an talwas nga pag-ibakwit ngan paghatag dayon hinbulig han mga naapektahan. Anadon oras may napakita 7 minutos og sa mag alasays. Okay. Dugang paghihapon nga mga notisya, kataliwanhin mga patalastas.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Wok Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi Halete.

0: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan aman aton balay. Igataman naton ini, likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabubwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Apelyadosa, yours in public service.
1: Okay, ada kay may dapat kita 3 minutos og sa mag-alasize. May ba naman kita yung mga notisya? Kamay naman ini nga natatabo dito sa West Philippine Sea. Ada kay adi. Ang Chinese Coast Guard, ada kay gimpamunggahan daw hintubig ang barkohan Pilipinas dito sa Baho de Masinloc. Ilan ini nga mga samok nga. Ada kay nagbalik na naman ang tensyon na West Philippine Sea katapos la baga bunggahan hin water cannon han Chinese Coast Guard ano sa nga barko han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR nga nagdadaray ni hatun pagkaon, gasolina nga hatun siringpang hatun iba pa nga mga supply para untay nihan mga Pilipino nga mga mangirisda ito nangingisda dito may Baho de Masinloc. Ada kay sumalahan Philippine Coast Guard sinundan anay han Chinese vessel ang barkuhan BFAR antes sinibaga pabunggahan pasiritan hin tubig didanharanin na may Baho de Masinloc. Aga siring naman han China nga nakasulod na kuno ang barkon Pilipinas nga dahan gintatawag nga Huangyan Island. Ada kay maski kung naitabu ini nga insidente nagpadayon gyapon nga nagmalinampuson ang BFAR nga Philippine Coast Guard at Dunira Mission apagdulong atong supply hanini nga mga pagkaon nga itong mga Pilipino nga mangirisda di dahini nga nasabi nga lugar. Nabulay nga samok nga naduyor. Ano itong oras, 1 minuto na lang sa mga lasays, nga di kita natong katapusan nga balita. Ang Sandigan Bayan naman, adakay ginpapahamtang gipapasaysay si Senador Rodante Marcoleta may tungodan possible nga preventive suspension nga pwede posible ipatok nga daiya posible maluwat diri ha kumbaga may namaw pa yung rason. Pero ambot ko na ano ini anong daw ini bisano na yung kamaupay. Ambot la. Well, ginmanduhan ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta nga maghatag niya panig kung kaya nung dirihiya angay ipailarom hindi natawag nga preventive suspension samtagin papadayan ng pagdinig ang kaso nga plunder nga iging pasaka kontra iya. Gintagan niya ang kortehin na pulok adlaw base makagsubmiter hato niya pamahayag. Ato na inumduan nga didahan Merkulis, umatubang ini Marcoleta. Didahato niya arraignment nga nagsumiter ini hina plea nga not guilty para dun mga kaso nga plunder and in pagtalapas sa dun Presidential Decree number 46 o ang tinatawag nga anti-graft law. An office o anti-gift law, Presidential Decree number 46, ha? Bawal tumanggap ng regalo. Okay, donasyon ato, naman ito regalo kung donasyon. Sige, kita unta na lang ni kung nanugot mag-aaday, ragi papahamtang ano. Well, anyway, an opisina, an ombudsman, nagpasakahin kaso, tungo din nga ginaligar daw nga pagkarawat ni Marcoleta han 75 milyones nga waray nigdeklara nga donasyon han panahon nga kongresista pa iya. Ngan usapa nga ginaligar nga 25 milyones di kang luwat hinusang negosyante. Ada kay ginde waray ni Marcoleta nga nato ni Papa niya nga mga akusado ani ni nga mga alegasyon. Kan padayon ni niya na gagin uusisa ana sabi nga kaso han hasadigan bayan. Ana donoras mga kaboses, mga kuya o mga ate, may da na kita dos minutos nga nakalabay han alasais ada kay amo to naton mga notisya nga nasagap han naton kaboses late boses han katawhan newscast and makadiluat kita han naton straight from the heart segment kataliwan hini nga mga patalastas.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.

0: Tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Wok Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi Halete.

0: Mga kuya o mga ate, ang edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may nabata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapag pauswag hantakloban.
1: Anaton oras mga kuya o mga ate, may danagita 8 minutos nga nakalabay han alas 6.

hello there, mga kuya o mga ate. Alagay mo upay nga gabi ay iyo. Kunahin mga kamuya na, maada mga kamuha iyo mga panimalay. Maada pa man na siring pa trabaho. Or, kung bisa kung mga nag-uusaan kalaya na. Alagay, I'd like to welcome you na din nga itong programa where every heartbeat has a story. Every pain deserves to be heard. And every soul deserves comfort. Well, this is straight from the heart. O gagong giyapo na niyo, Kuya Bob Apelianosa, saying, let us reflect, love, and heal together. This is straight from the heart. Because, you know, the best messages in life are the ones that come straight

Finland. Nasaan ganda, ha? Okay, we got 14 minutes after 6 o'clock. And nga di kita hiningatun surat. Nga pagkatagdun natun yan ang gabi. Usagya po din nga tagatakluban nga naghatag hini nga iya surat. Sige daw. And then, pasahon tanay ini. Okay. Adian surat. It goes this way. Dear Kuya Bob, mayong adlaw Kuya Bob. Tawagala ko hangaran nga Nathan. Nathan? Nathan? Alright. 33 years old, ngan usa ako nga regular listener and straight from the heart. B107.9 Kaboses Radio. Namo nagudan imo mga advice nga nakabulig haakon. Pero yan na, ako naman ang nagkikinahanglan hin sagdon. Kuya Bob, my girlfriend ako nga hinigugma ko good. Gimbubuhat ko an nga tanan para la magmalipayon niya. Itatagan ko yain oras, effort, suporta. Ngan gimpapakita ko permi nga importante hiya haakon. Pero hapaglawayhan panahon, napapansin ko nga imbis nga magaan anakong kinabuhi, mas nagigin mabugat lugod. Kadadlaw may away, may reklamo, may drama. Ngano sahay, bisan waray ko sala. Ako lagi hapon, anay himo nga daotan. Imbis nga mahuman unta ano sa kadlaw nga may kalinaw, ada kay nauubos sa nakon kusog. Hapag-intindi, aba daw, ha? Pag-ariglo, yan pag-adjust. Purbida, no? Nakaka-feel ako nga ang relationship namon daw, naging second job na nga kinahanglan ko permi trabahoon. Tawaray. Para la diri mabungkag. Sus ba daw? Ha? Usahay nagunahuna ko Kuya Bob. Nga, normal ba ini? Mate ko di na ganun. Normal ko na mo manggud. Amo ba good ini ang gugma? Kaimbis nga may kahimiyangan ako kung kaupod ko hiya, mas nafe-feel ko ang stress ngan kakapoy. Nagunahuna na ako kung mas maupay ba nga maging single kaysa magpabilin ha relasyon nga permi nala nakaka-drain han ako o han akon emotionally ngan mentally. Uy, grabe luwatan ha. Nahadlok ako nga bagin selfish la ako o bagin diri la ako sapat nga partner. Kuya Bob, mali ba nga piliun ko an akon kalinaw? Mas maupay ba nga mag-inusahan anay kaysa magpabilin na relasyon nga mas damo an luha kaysa kalipay? Apa daw? Well, salamat gud nga daan Kuya Bob. Hinautunta nga mabasa mo iningan matagan mo ako hin advice. Sincerely, Nathan. Uy, taga-uta pasagkahan niya syudad ng Tacloban. Well, Nathan, kung namamati ka man yan na adagay, kumusta ka mo din ha utap sagkahan, ha? Magandi rin harumamay lo at iningay mo yan ang bagay nagian, ha? Ay, nako. Iniinangay luwat pagdesisyonan ko na nugod itong maupay paray mo. O, di ba? Well, anyway, uksan natong tratarun. Iningay mo kamutangan, Nathan.
adakay may danakon anay usa nga awit nga ipapabatay mo. Yan paran nga tanan natun nga tagsubaybay ining aton programa Straight from the Heart.

Alright, a beautiful song popularized by The Eagles, I Can't Tell You Why. Pero ang lyrics at diba? Look at us, baby, up all night, tearing our love apart. Aren't we the same two people who live through years in the dark? And every time I try to walk away, something makes me turn around and stay, and I can't tell you why. Pastelan. Anadong oras is 6:24. Anigya po kita anadong programang Straight from the Heart. Again, para natin mga taga-sagkandida, natin mga taga-utap. Uy, kumusta kayan dida? May nataw sa nga baga tag-subaybay kaya po dida hi Paul Makabenta. Pati nagya po niya na kan Rachel? Rachel or Rachel? Maupayang gabihay yun dida. Nganan mga taga-utap dida. Adan mga Clarin. Maupayang gabihay po na iyo. Agad. Saya nga ininutap na dadarasan niya nga USA utap sagkahan nga apito. Well, anyway, again, maupay nga gabi yun din ang mga taga utap nga labi na good nga dakan labi na good nga dakan Nathan Nathan or Nathan. Well, Nathan, adakay salamat hindi mo paghatag itong asurat. And I'd like to thank you kihapon nga baga naging tinuod ka. You were honest enough to admit. Hindi nga mga siring pa hadinda mo nga mga tao nahadlok ini pagsiring. Maram ka, Nathan. Many people think nga kung baga-ada ka na hinusang relasyon, it automatically means happiness. Wow. Pero Nathan, di rito permitinood. May mga relasyon nga bisan may partner ka, adagay lonely ka gihapon. May mga relasyon naman nga imbis nga malipayon ka, pero may kalugod baga nakakapoy. O, di ba? Ada, Nathan, love should never feel like a punishment. Oo, every relationship has problems. Pero waray man relasyon nga perpekto, ha? May mga misunderstandings, ana may magandiri pagkaintindihay, may dalat mga adlaw nga kinahanglan good mag-adjust. Pero Nathan, may dako nga kaibahan between working through problems together and carrying the entire relationship by yourself. Kaya sering paman ko ikaw na laluat permi ang nag-iintindi. Ikaw na la permi ito nag-a-adjust. Ikaw na la permi ang nagtutuhay kada may away niyo. Wow. Maganda rin na daw ini maupayang partnership. And can you still call this a partnership? Kumbaga hatinudla mga nagiging burden na nagiging burden na lugod ini pabigat, di ba? It's you know, somehow becoming a burden. And you know, relationships are supposed to make life's heavy moments easier to carry, not become another heavy load on your shoulders. O, di ba? You know, Nathan, choosing peace is not selfish. Diri sala nga mahingyap kahin relasyon nga may respeto,
may kalinaw. Ngayon may ada sinisinga mutual effort. You know, love is not measured by how much pain you can endure. Love is measured by how willing both people are to protect each other's peace. And let me say this to you, Nathan. Look, don't be afraid of being single. You know, many people are scared of being alone. Sanglit they stay in relationships that have already stopped giving them joy. Naangangad to lugudira, hindi nga baga nagsasakit lugudira. O, di ba? But being single does not automatically mean you are lonely. Sometimes, in pagiging single, it means you finally have room to breathe.

0: There are nights when words are not enough. When silence speaks louder than anything we try to say. And there are moments when all we need is someone to listen. Someone to understand. Someone to feel what we feel. This is your space. Where love is not judged, where pain is not hidden, and where every story is told straight from the heart. Here on Straight from the Heart, we unravel the beauty of love, the weight of heartbreak, and the quiet strength of healing. Because here, every emotion matters, every voice is heard, and every beat tells a story. Straight from the Heart, where music meets emotion, and every story finds its way home. Straight from the Heart.
1: Vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo, mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alright, mga kaboses, ada kay dinitalo at puso na naton na programa. Kaboses, lady, bosses, and katauhan. Alright, inigihapon na niyo Kuya Bob Abellanosa. Sering pa, enjoy your weekend kay Biyernes na luwat kita. TGIF, thanks God, it's Friday. Ada kaya doon na lang kita init Lunes baga magkikirigta, ha? Alright. So, enjoy your weekend. And as usual, this is your Kuya Bob saying, take good care of ourselves always. Stay safe and stay healthy at all times. God bless us all. Enjoy your weekend. Bye-bye you.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.

get up. It's Retro City.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
7: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
8: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.